0: Gala, masha Allah, couldn't do. For a scrum, then you were cheerily. But to so lenyano, Fernanda, Renyana, Kala, Ilmudoni, Majerai, a dajin deadly doni kuna, waheka, nikwa, bea to violin. A good no matter, alaparas grew. Gurunguru dan wajin idea lamar allolo roma mai daje go fella faraskram deadland sanande fuyero coin sanande fuyade malum bana bunu prince wadone manti tjani bolori memorelli anguro doni kushare andia shaza ndinyana aye kazi jirikma majirado ne proselekin konza fanyena ma ade ate sandi anguro lan kasade lamar ilmu yedlan sadin maso de lamar gultuna ma at tewun garo isinawa da jingo andirawa bayino sinno
1: malum bana bulu shua principal do monti tijani bolori memorial de secondary school yo nguro kushari do le dambwa enda arama a korom do malum bulu tijani asonguna kirma do ido en kirma do ido en fato am duno gana obin fandiga na monti secondary ta motoro isayya kala kunguna doin waye kun zaso ta motura mai jarawa za ta motura mai shiro waye kawo ne ko gudan da fandin kunguna shi ma da yo bayan monti ko da ne ada yi cin zuma ba sau da lin zuri monti doin kirma suron da kana ma kirma yi principal ma monti doin suro community monti doin amduno gana ya dai saka kada ji aka yi rufin yana suro sa indiya ka dewa ne kirma misal na shagarin Allah da doin kirma gare sorolar da ne ajiri kuma kare ya gare an fite fite ya rufa ni ya goro jiri kuma mu wanti ajiri ka inda ma har kan falle auka su mai aukam na kura siya kamai au bin kam na bi an gai na sha ilmu duriye don duri talayero himma cina mai auren shiro scholarship da zan da sari ne duri da zakara zan ne mu wanti jiri ka inda har ta mutu ko ya mu wanti fuye man kam da kura sai au zala gana da ta sai sai mara ka sai da yin nan da yar marin halla shi ma au ada shi ma da kirke da ya suka ta da rumin sha mu wanti ta diya shi ma kan zalan au min yanza a wanza amduno gana rumin bultin bultin ada yi sala an da ya sidiya su dunon za ku ku suro garayen au da yin kunguna da yin jarawa shi kuma waye ka ne kai ku dinga shi ma jiki kuma mu wanti ka yanda sai au da yin du sha ku su sha ku liko wani sabbi a tinar shi ma suro kunguna da yin biyati ne shi ma gana la tarto ciliya yo yo da shi atma ya kudu kamla duniya yange kalamin ne ta dai duso yi rasu waktu fallin kamla taran zu fandi ya ka je wanda yin duso yi waktu fallin rasu yi rabu sha ka sha ka ko so so kulu tada rabi azu le na jarawa ro ne ka hata ma rumin lar da yake na rigo no kam durin zindi ngawlan kasa da amma rukin kam durin zindi ya kan biya ne ya lo kamun da ru yi biyanje dia da lar ka na rigo no sabari min na razu yoshin shi yango tara da ta motoro yi suna ajin zakar kero yi suna amma lotar kuna ba da su kuri ne shagan nan ya zana na fannin biyaci musamman maran usur a wajibi ya rufe ba ka sharar rusha yimlan sayro kutu yimlan sayro kuji ya mana sharar roku ne biya ne shi ma wura da shi ma kam na ba da ne da yi sabari min nan kafin da ni ro diyo so lai atma ce ri kan faldu mai ce ri da ri ar sai dai ba wanda duk kullumin ya are ri cin zuma ba fu ni ro isana ye lalo tarjiya audio idena na redunon dia kwanzi kwanye na na kuru kalan za saudu anjira gulza indo ashirmen kwanza na mbe kada da rewe ha wani ati isu rozi ido nun kwarma wai number ya sake da fari min ade karatun
0: gila ade ko malum bana bunu principal de monti tijani bolori memorial school le nguro ku sharefa no she ta wuda cina au ade da wajin tanas maro jirin guru hajiri ka hanza so dilan nun daji adi diwa tide kuru tawdu maro pura au majira so da kranzaro tarisa su din tanas ma lada hatta kultu maro waljin adi su tawda cina daji kruntu fella toni foras kram de dilan kruntu ndi so rozol wa mana ya yen rozol wa mana sifru usku fal diu lar fal usku fal diu arak sifur au sifur lar sifur fal u diu indi sifurlar arakete yau ranu faraskram da zawala ndi gultuna ma allan bonin da bonu ya aye kazi jiri gultuna ma ati na shandolan bejua fodunua ade ma fodunua rolo numa aye ngurondo sonan amjiri ade edu loktu sandiro teria lorom au awla bana imbejua a dajet mangana zawon de de kwa forum gata boniya sunduwa na dawo aye a wajira de ide nan de no tun be jawa jin no suro a furo aso ilan a duti doni ma antro le den solan a be jiro lo ma kurun dolan daje aile tidiya sande a sifir usku fal tiyo la fal usku fal tiyo arak sifir au sifir la sifir fal u assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dan ni ki tare ko ga ndawa
0: ndawa tikile andu kila zaulen
1: a mun mun ga ba kai ki ngure ma tsara le ni ne ki tsara radio ki ji ma radio
0: ngira mun mun aye koron da dufa ma
1: ah bangana alhamdulillah kuma da halan da su fiske ji da hawali ah haya ma ro gabun ki tani ko diga shi kan bo su tarkin ilmu tero ya ni shi haya ma ro karawa jina kuri kuma wajin tsara su dirin player wala waro go su kero mundulin su kray da ji da sada da ji na kima do isha hamla duno ga nan da ji da yara ta kira ga hata kamla rijiri ne su hal ta dole ji zero da la ni ga se abya ga ta ole ni zero kuna dole ni a su wa kire ji ga ga shi ne na tsira tin yayin da ji da ji kero aka da da ji ya are ri su da ya an da ri ku fi sai ga na tin da ma ji kira fa ji mure so ji sai ka mala ji kuma ngurun de polso ili kasulama da lenye shi kuri ya tero gulare kam na zin bana da ya da bada ke ya yi kongaro lo no ma tinka wa awu ishi mu da ni kan yan da fallan da ya ba ma zu fatu da ya siri ma da ni ya sha bana ji ari shi wallo ro
0: ngala askan yana ni ro mun mun ngro pa kasi a proskrum droga pena sedina go kam ga dia assalamu alaikum
1: wa alaikum nda wa zakira
0: kile wa selen do kala zawlin
1: alega na surogon yelan marayin
0: alega na ngungu surogon yelan aye awa jiri fuduri mante jira de aw jira de wa jinna na chandola
1: ah na nyan jere kumaro wa dana so ruyen ni amma wallahi duryalan je ya kama promo te lazin ki duza iga nan ginya kuma ai duryare mutu guzara kai wallahi so ka jinna fanye na wa surayir wa zan mi do wa kai wa jin ginyi do har mun ji ba so na trajin ba motira ya kunga saura war nan gwar
0: na'am
1: na sha Allah gari ne mu zo mu ya yi wa gagarana to ya so ne kan masa da kana kara kara sai sai ha uro fanye amma yau wala nan ba da zauro kuto yarware na sha kira yaro wata zo ku awa kai wa tiro Allah kin yi za fanye ne ade kura zo so ne regular kata da goza
0: ngila nira askan yana Allah ya uro fanye kasadamu ngo kambaje super faldi wala rufal usku faldi wala ka super assalamu alaikum wa alaikum salam dukala zawlin assalamu alaikum na gana ko wannan rahame gana ko wannan da ka kamjin muskufan jiya waltin an dia bone muskufan jiya waltin an dia bone ajin go boto dare gonyen sanan di Allah assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: nam duka la zaulin
1: bana masa
0: bana masa ngurayin
1: shuwarilan
0: nam bana masa aye koro dufan ma
1: bangana drop out dufa rabunun gure kamar drop out are kamar sai da zungu wajin na son drama train musamman mara secondary mara ro uwa ma ba mara mara mara ta te te so kada bela karo duli sai da tamin amma secondary are da ss1 na lo lezen ne yuni ai kuro dare waza kolzana ro ne
0: da shi kazi kamar wayak biati bai ma ta aulade mbe jiwa fodunwa
1: yei wai pa ya tu wai ke ko na duwa ya ute bai di na zero na are ino ngula ka ni zero yen na
0: ba mun ka ke na ngila ba na mas

0: Kurukawa bajin dumaro sama wuro gurzuna wai kanda da kana na range nyiro a wari biya yin ba da shiro sama buroma gurzu tinzin do makam bi kura baharos da kan ji moriya da fitu shi kuma ci da mai nyiro gurzuna da yi kunguna da shiro biya zun yunzin shiro biya zun wuro wona da jin gawo ade ne gawo kuma shi ci da mai da gurzuna ma bai su principal academy gurzuna ma kama biya zun ade ne gawo da ji shi ma sai kamben shi ma fuma mawancin biyere kamben sura mawancin biyere a da so insha Allah gana jiri mu ji din kuma shi gwamnati ga garbin ma community san shi jama'an nan karo al'umma nan karo garbin ma ne kam da nan ngoyin kuma kayan da ma muku kamfalin tukura kam shi ma da kamben rakata kai kuro kure shi ma kuma mawancin yo shi da muku zan hapsi dindo roza isa warin nan ba nan karo rozara arbin kan nan kuma ya kafcin ba amma sai din kasin kuma ci da mai gurguna ma din kasin aure shi a wada mawancin yarin amma din kuma su kai warin rozara arbin kasin bayan kasin kam biya ngai nan wona da sai kam din fal yiro hawar da buroi kana har shi ma
1: kila masha Allah kuntu first kan wacce rewe futu ba internet dai amdio ma da gibao mbedo awdo ne kuma mana tina dai mai da au aura furtu karfka la min tidin ba da jin duyaye a foduja fulfillment ai lady lamar adro da ji lorum kamila man kladen zandenin da ji zanden da goye koyen lenye jim haura edlan kla haura da krinya waltiya

0: Gila, amat cuma MKK. Playing the allo askrat ne se shiro majira bana ma zan daiji ala kruntana ro walzu ratu doni bana ida ala andiro cho daji ta mangana fara scrum da tilo tilo ro kruntu soyi zazana ro jimin de doni fato la na sana lok kana anda kruntzen maduro daji zo la yen da san de ta mu andara fara scrum dilan aye au adi diodu muraditana kuru muraditana ro lo ma aye ayet de la morade kurt kurt kin super usku faltio la fal usku faltio rak super au super la super fal udio indi super la rak tio ndasa ne ro no gawin para scram dilan sa gawia sundo ana dawa ande ro bayen guno daji allan para scram da daji tilo tilo ro ya de kana mo kamla gana za wallum da kam gona musku fandi mai wata dubo ne su furusku faddi wadar furusku faddi wa aka su furungo kam na gade assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa ka babu ne kaje ne kwanda ga kire
0: wa kire ndu kala za wallen
1: isa musa mana jin goyi dan garin ga ka tsela
0: nan mallam isa musa aye kurun min
1: kurun yana nuna kuma mallam ya gudana ya bi ya an ga kungoro community kwarkware ya to andar rashidi ya kokiya ndum da dayo ni kasa dun zaro uza uza ya ya sun ga gogoza ya monti drone leza awoduduno community da koja tiama local gamme yae leza nan zoro da shi mu kon zo suka awodin dai gin ya awod azalan waro monjin ba hutu malume su zana ide we award waso nan ma wudu pandite alai wa bana zo duriyani indi dawala ahora bandike de kana amma dil karanga din ya wetero ya majino ala kuma wa banaro asadin bandike bega kuma da ifal mari da ta mone ya kai na hun karegar gonje karanin ba zuwa kuma maro mabula da man shi ba amma kuma karanin zure kaladin kare ya kuma insha Allah utro mai
0: na'am
1: hoto malume ya gulzana ide
0: isa musa ko num daga na kam gono amma tuma na bayan num da sulura misal china clansland a wodo ade su duno kama kwatro majinon amma kama ndai shabanaz daji sundo rozana no daji muradin beji ngro sulan karafka rashidi ya kirtre koi ade bayan su de assalamu alaikum
2: wa alaikum salam atire baba
0: wacirin dukkala da wannan
2: bana batulmi la zawle burata na
0: bana batulmi ya kiryan aye kurumi
2: hare aw sar tsau maro tawri su gana ga yin lardi rosu de
0: na
2: hare kaure yin kringa lardi arin kringa zauzuna arin tayi da gojin monti gai gumnati gumnati la mislai allan duriyare kraga yin leza ko zana de kamta kamta kamta ada yin kulzana ko ruhudu gulluma dai awai kutun zai falle wai ci zaya a wurin dalilin sutum monti gare ro octrin sai ro alai kaske zu awala ci wanda ro
0: ba
2: kamta na zan ba da yasa ki zaura a washar kutu dai octalan amma kon awa alhamdulillah sura gwamnati da sana are na sasara sorta sor har ngo awai kutun zai awala ci lula falme ngo ngoron di ajana ramyalan monti gwamnati larawaram community garzuna are duriya kala uniform bayalan kra ko zai makara re
0: uniform ma
2: are uniform biya kala rattiren uniform yo bayalan ko zai
0: ngare uniform da diye masalin na wannan monti so

0: na shi Android ba.
1: Monti ya gare ringa irin mafa ne rai amma ka ne gurin da yawa bilin sargar zana da. Soro monti irin ta magana kuma na lambe sai ro a domin Allah ga yin ro uniform design amma na gare bilin bilin gar zana da uniform da dessin la gwamnati ya bana da kin da an dare shanu ma da shi da gayo na kula sun mafa no.
0: Ngila awladi na da sidiya. Ngila bana butu me. Nguru a janaran me. Ta wadoro farskam dulan. Maradin beji lamar shi mahajiro lor mamma te klaran bayna sadina misali ala bara su kuro an jirjina assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba bu ki dan
0: sa na'am duka la zaulin
2: ajajan taram ko dan
0: na'am ajajan ya kirinya
2: alhamdulillah su mara amde amma da kai mana zana je je kuma ra ba na ba ne mana zana ta yi ji won tar ya kun da lajin duro da na gidan kansila don gure gana gana da chairman na sai wata mambara da gana gana da shi kala yaro ku fara da yin bari samaro kira biye gana gana da kuma ba na mutum ne gana gana gana da yin nada ini kon sam sai da gwamnati da shi ya hutu sam sai da no da la kur kawo da sai ya gana gana ko kuma yaron audi in kon da yin kun kuma na yana rango ya kira kira din da yin kuma amma wallahi kala ini kon ne la wazu kira lo da shi nona sai ji abin ba mamin go yana yin ta san bana mai kuro da ranka man guro ka hanje ba tira aw kam rakka ta nan gudu mu ba ko ko da mariya isa bana zai arna karo ta mu malam mamu sai ka ya san zai ma sai dai wanda aula gidi gwamnati ta mu gudu nan da tan doza na ta ku di kan dona gara ita ma sai yo moti kura mu da ta ne ta yin amma gidin dai gwamnati ne daga yin ma ci kan dona gara ne an dona gara kan mana kirta kirta kuna mai mara ya sani da ya sai gwamnati da yar sakin ba sakin ba an dai dona gara ai kuma mun ci gara gara yin da duk na ma dur ta man ga ma nya zawa ga ma ba wata na fara kura yin sai ku dona da wasu mun wazo kulli to ya wani ya ku aw mun ta kai la man da kili kili ta la da kali ta kili ada la da guru la da man ci sai ka ci ka guru kuma marta an dia fa be no na gwamnati kana kana ma so dia an dira bana so ruki dia sa furo sare tara ni ngoi islamiya dia tara mu dia tara be na ma ini go awla dia kili kili ba e kalan lale to balle da ina duza kalan sai fa talan na sana sai to balle ala an dira bana so bana to man dia lan bana sa dai furo bin dia le da ma da kili dai ta me ni ro kili ne ta kino a dina ta ron guro dirin ba ban ba dira koi batina mu kika da sai ya rama itana da ya sai ka har babu su gamta da ani ya yi duka maula da gidin ya kare shi tun yi rosu na da rosu ne
0: gara ja ja yaro askan yana fara surun droga shi benza sinna mududo ne kallan zan danye da shi ma duri manti badaram ne punta da turmo isha waya kan ne kwaye kuna biya ta da raktudonia muraye da baye dalilan da ji doktulan kwalza sandia ko tudu akranza rutajin aile de lamara de loktu kuma duri majira jirare a wajirare sandiro waja banan de latara de sandiro koda biatin klalan paraskram de itagat kyen assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: nam duka
3: la
0: nam dufande gana konum da awo ne konum nuka kamje zai sai wuce gana kutu maso fundi mai da bone spurlar spurpal audio in this spurlar arakdio shidiya jarabno assalamu alaikum
4: alaikum salam wannan da san da tindo
0: kilewa silendo kila zawani
4: Bakura Fire Service local and Yabozu.
0: Bakura Fire Service, Modu Kurunuma, Aye, New Kurumi.
4: Ah, Modu Kurunga, Chaman, our Gomati for local timber. Taman Gimiro Waji, Duraso, Durawai, so Duriai, so is a Bana Saudu. Mentada, Montiari Krajia, Payangunu, which I say, Maguda, cousin, Dai Montiari Krazi, look today in White, the Karanja, Banaza Kuna Sadu. Dan cira jiri police so soja laso awla so dia mon secondary alta monimia nya
0: gozemba
4: kuruma da are sikri dai sadan za cira so ndia clan zero jin kramia zero chisin
0: jire
4: da ina shaden am so dubana sar am guro ya idi kada la krajin banzu so are duno kanar soriya bana saudu
0: yancino amma ba kura kawle ni mindro shi bayla zoro muhim lenima na sha kuma durraye dilan rumin kama da be ala anam skunzlan be jiro lon ma kramin so yanzu so am duk ngwe ya kallo ka sharu barwal ja kuma jir lokto ade su ci angu so rumin amsa da sulay then kam kolzana rolo no ma kam adu ya kai kolzana sani ma basaden walti da mana shi ma da anda ga na andelo parakne mural do ne kuma dur so yi lokto alan bana kan joyere
4: tawadu kam so du am so dai asu zai tada ga na a oklanzin jashimba a washo kutu dimya dina cijin so nyan jashimba kiji dimyan jashimba chinye nduso kumande kumande sinna nduso dina rukoljin shio kiji dimya im nye dina lambaro olja shie tada amosirin ama ngeiri dimiro ozi sha banami yu olja shie im isa ularo olja taanu banajimba
0: dire
4: arima awdo
0: ngila asklanyena nyuro bakura paya sabithi baina kendom da jikarun tu faraskram dede agod mina jajin na lan ronyen botu karantu sai dai to mangana audone faraskram de nga da tsinare la har mato ni yai la da to do naro awai ga ya za shi ma todoro durimbe doctor doni wai ke duro duro isha ko bai dalilan rasabiya zan ba amuran za su yi ngusoron ginyazo da jikara da na lan dajin awai ma da ai ladyen awashimaru randa loro mamayo ala parasu kuro shauri so atena nguro nguro nan manti manti nan kala akiltia dujiri ya madam manam nam a sanjiro kuna da biya ta dubba na sidin na sha tarbiya lan na sha doni kala kallin na sha doni kuma lamar ilmi da bana ta yadan ala parasu kuro bai na zana dirda jiro ba kura fa ya sabi sai andiya taxena duraso ba kura so awanaso rawaso inaso nan jiro ba kura yi taksuna kila wande lokto kuma tala so adin ganyar wazia lokto da ne kuma karanza da isha wande yanza so akulu ko luye nda bana do dio au gade man nan di bai nda lokto ba yanga so ne ko ya da tiya drino aro awade ro bana do dio ala krentana rolls ala daji andiya kando maro so dia su so am do ne ko za fano ta na smaro shi malam bana bunu do ne raskaram dilan bai nan di ro so dai ro uma bunu tijani kwa nduwa nandia fojira nyen. Gapsa nandia asuru nilewa nkirinu.

0: Anna
1: garo da sayan sayan dalon murare amaru wala zan kete blago da ndero ngila aye aman 0 na sha de
0: de
1: gan awla ha so fafani na mje jo a hawara de ayo fani de normal kazi de na den 0 de baro gana kazi ya
0: gwamnati
1: ba zuru mare ayi majoro tere
0: Abor gudumbari.
1: Abor gudumbari. Gudumbari di mana do kedum?
0: Ah gudumbari man.
1: Gudumbari do fitina din kedum.
0: Ah.
1: Ngila ko nyina nyoro.
0: Se ari.
1: Ngila ka sadoro abor gudumbari. Amma da bozo. Mawdu su kana tanasmaro na shab bulan za gudumbari da collected murade zana. Ah tawdu marab bulado e kuma mai rari. Siri guzamalai a collectina yayi kam doni kuma gudun bari nosque madu na shanzalan karatiya kallo no to din ma lardin da kuma bulan za gudun bari da collectin shi ma umura da zanan wani amura lardin zai rubo to wasu dina da jin gaidin sai da wakil lan zaman bayyano da ji sandiya wakil za da gwamna da kawo lokutan zai da jin no sandiya kalak suwon tumana kaurin zikirin tunar qur'ana a kazin zubutuna ma adrulur mamat nashan zuru fa yukura ai manga yaro fanzi amma gwamnati da wajiro terna ba won assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: na'am
2: ya kirasere
1: alhamdulillah
2: yanda
1: ma na'am bungurein
2: goro guzo alal kolege
1: mal masa
2: Guzo
1: Alam
2: Kolo
1: Adam Kolo yo Adam Kolo fal no atan
2: kala ta tare laike din kuma an gawo nan mara ina din dan shi ne kai ne kuma amar din ya kurti tare da din kuma shi ta kawo ne ko to ina kala ce ne ba kala da mai ne kala da mai ina din alaji a cikin ma ba ga na apply sai din yo apply sai din ya jiro ku yo o sandari isa da
1: mal maza gana manam duka kamjin ku ruga na serialan gana konum da hamne
2: a kuma class online
1: class online
2: kuma da wala ko ne kina ri kuma da a fara da yo ba ne shi roku
1: ngurondoro u sadu ngaya zawulum daga na kutu mal masa nguro adam koloi musko fandi mi awalti ne buoni zuru su faljio la arfal usku faljio arak zubur assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: naam du fandi
3: ngala umar habib nguro gambore wacil karakar da karantu ne
1: ngala umar habib nya kunya preskrim da bonu ma aye mudu ikmilla mudu ronap kumi
3: ha da shi kuma na shado ne gudumbale shi kuma ba war gudumbale bayan sanare ayo gwamnati da lokal gwamnan ku kalaksuna amma kwaya gudumbale ya kalakti shi yawa kuma mai rari na ware ce ma na shangum zai shi gudumbale na su kwara kalaka da tsoro turana kan gawa yanda nan bai bashir gudumbale shi ya kaddaro kalakta shin don da yawa wani wani yana da zuro kaji ba hallo ta magana da mai yare yana da farumta wuzo amma da yana ruwan zuro maza ya kalakta tun da ndara sa kalakta na da na le zan fi Allah don da yawa da to wanjin na da le zan fi ya da yawa ba
1: na'am
3: hayo da ya na taro ne kutiye da shi kuma awa shin na mu shafa samtina alabara su kungura nkuto wanduna corona da har kwaya to liyen be corona da har samtirin dan lanum adal tidi yende ha kurunya ya ku hawara dan gonwa na ado ne na mushe so dan kama ngo na shado ne sak kama ku hawara ne kuwa dambuwa ya sakare kama rana landi na landi audio so so anda na mushe ala barasa kan da mana dan kama ro kala da maso kama nguran da ya gambore ya dan inji ndi fande kama ro so warman ga kana boyin ha she buraman na mushe din na kan boto wa kantana kallo kinta boyin da burin da kalma so da gayin ba zora wa shi ma rin a kurmatukuna hayo da ya kura amsa da ya mana anji mana zan bai

0: quatro de ruwan gasaya kamu sura njima na zenbe quatro de ruwan gasaya kamu sura aina mushar a wani ra dunya ko zido kana de gozen ba wani gasa ba tare da kutun zakul zai kur kam la sai aga gullo hakkin doyan gai sai ne da fuskan di sorumya jiren za shina
1: mu andu wanda ga mana mi da gozo
0: ha ngai amala ambe ya na mushar gasa ba tare da amsa ya wade ha wuram ni dunya ko zido kana je goza chonda chonda sonde
1: arin gai mana fato lan gai mana den gai ya radio dan
0: mai mana fato yo wani mana fato dai
1: yawa
0: yoda ya nan mun muni na shawa na mashara du din yaro na kamla raksin raksi kama ra wakake din kama shidan a boyin ma har birin yir tu kana da din da kishana la ra ma tene shirure ara kana wani shiro a choko yo kur kama na mashe din da ma amma be fombe na mashe din ne be ya lode manya ne bu ngai jiri krimi a wala sen shi din da ma faida jin yada mu jin no wallo no ma awa kam to da hakki gwamnati a wuri ne da ashana da don tu ya rabbul alamin yo guzuya a hakki da kam to rokal kallat ti ma dole kam to ga fa na fon din da guzuyin awa kamarun gurala falso kam yo so kan za falso kam la so a wala yo ma sare mu jin an adal to don tu ya rat ko blem kulle bulani ha wuri sam to gultiya a kama ashan me a jiri kambo santina ma
1: umar abi kasar ne kasar ne kasar ne kasar ne ai kazido ai faros kamdroi kimara
0: ayo a kazin yiri kamarun gurato ndin me na mushare kamaro bayro la kaptap kata
1: fa gurai so sondai yo gurai so ndiyo
0: na ko a kamaro dernum kulle yarwa lan kamaro fani min ma fatare den gaza an den gai fande den na la awrata da na to ndi da samazan ma ala sare sai rasade ala shi ma biya kauri do
1: ngira yo fanye na nyu raskrin yana kasadin mu raskrin da bonum aben ala barasa kadima raskrin da ni kutunum gulle da rason kilometa bis kus kun no da gaya kasar nyo modu mbeje a modu dro manayo modu ba modu de kenne daji doctor banna bahar modu dai kyo Allah ndo am gade so nda tamin go kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da ta kale babun
1: kale wa tsale ndo kala zawle
2: sai fatima musa bukar go kale ne manai
1: fatima musa bukar modu go fantina nda so ranab kemi la nye kan mi kemi
2: a wurin modu nam kire ma nam share kuma tar abana ran ya rubi kan wayan go za rubu sai kuma go gogri ro tar ana ba sauri samda ya sauna ne na lar ma fakol fari wannan ta kan place mar son dai
1: ngurai ai sun guro dai
2: abana ran
1: abaga na ran min
2: na jiran ya ce go gogri ro tar bula ma da mai ta kita ma ma nar ma isa ba bula nam shen yin sauri an jo sai ki bu nam shen ruki ne amma area ran sauri fa fakol wai samda wannan tare ya dai su kan da gwamnati da
1: gadala nyina din karam
2: a wusar duma we na da man
1: panduma ni mana kaani mi mana ni panduma
2: uru panduke amma da amma be sakka da rin sada kana duma saka na
1: ni rufa ne don ni panduma nguro don isa samzana
2: samza ya uru panduke
1: yo adi kwashi ma mana wani amma so duro mana amma so don yin arin ba din mu jin ba amma ni fanni min pandemi panmo isai ayada ai nan karo so di
2: yo sadduwa sadduwa nar mai gawa gawa tin da fako kon
1: ni panmo saudi ni ro saudi
2: a ro saudi babu na ti
1: ndam gurei ngurom de
2: kuma sa abana ran merin kara ko kuma
1: ngi dubula mamu
2: bula mai inde ngoti ga tin nan girman
1: yo bula mari ndo ro saudi ya la saudi na ro nya so ndi yo na zunyo
2: ko do an saudi babu na bika wa chan mara ni na saudi
1: asalin mun shiro saudi dai pun na saudi
2: Saudi kuma ne Saudi sauna da san gawa tullan fa falsam wallahi
1: bula mari ka nur Saudi ganya
2: Saudi
1: yo fanji kwa
2: ana da jin ne wato
1: amin ya rabbal alamin kushe ka sadurin raskan gena paraskram doni kutan gulle jami soy kala na mushe lan mana zan assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: ndupande
3: modu matala e kondwa
1: modu matala e kondwa kondwa nan yabo
3: wanda ne ya boko
1: nam ai faras kramdro e kamin auk modu nda soro nakum
3: malan nam shi a jiren da fal fal kanda na fande
1: fal fal
3: ka muri da tala tungiya na wajen tala fala na wajen tala wa na wajen fatu wata mazo na mun ce fal ndu mara karewa
1: amma tartib dilan gayin ai
3: ha ne ne I would dani wasa ya korkuna andero fofoje ugu janna atino bila ufa yana da yedi da gare ko ya
1: nei da ai fanu

0: Namishe Milen wu Borno lan samtin. Namishe biya palpalle Milen wu ade shi kuma karabka doni malaria consortium medi bana doni kuma majalis doni dinai dalamin zai kuma lewa register sandi ma sodo yi namishe da samtin zanne
1: ngira ngala da alaka kallo do kaza fa fa amza
0: arima mana do amin ya rabbi
1: akliwan kin ala kamnu wanza o so
0: amin ya rabbi amin ba haka ka bla karno ai ma wari nan dia bonu na mushe da na shan za duro kirma duro sa da inga yono a she futu fa enzilan a da ji she notun zidin na mamrilan na mushe samtu bade tiyono dai wani mare fun baditinu a baditina dumaro fun don sha na zinu nda su ya ita bangana loktuanan a jamida ndia karinden kuru jamidwe lamar da wuzina na sha mamrede lamar da su monzara su kuru na ratu maya beji wassalamu alaikum
2: alaikum salam
0: na amduma na jitu
2: ma abba bula ya kana ba hanchida
0: abba na mnya kirinye
2: na mishira abika bulanjo sonna
0: bulanjo sonna
2: a jirikan daga ne
0: jakana
2: a jakana da yawa faro faro da isa faron dugin diya kitna man nan shin din din sai da ya kama wasu kwara
0: din din din din dugin diya kitna fandima
2: aha a biya faro so biya din din ma sam zango so biya
0: faro so
2: ne garin gurin a kare kare gurin da ma ji da mana
0: yawa fanduwa kuma
2: a fandina din din fandina biya faro kama so biya din din zaka zaka kwara
0: angala angala
2: grata tu ya
0: ngila kala gurin ba dai abore din ai magulin ba
2: ba wani ai magulce sa ba ya alaka suke zage malama
0: alaka suke ziya ngila dai wushe ababula jakare inyoro screen yana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam abunin da wati
0: kila duk da zawali
3: kuma kanan guro kirinyai wakil karfar radio karntuwe
0: nam kanan ya kirinyan aye maudun da soran nam kimin
3: lanye kan namu sheri zauro nguro chaudodo sabchundare kwae duyen dina samzai dinda
0: duyen di samzai kurkana ayenno
3: ayen daine go kuma ro pizan kan de rumare sai kacce fanye ya de muko fande samza fande samzai kuma ro kallan bubu pizai
0: akla samten ne aka sharula
3: ayo da zuna san ku ka unda uisa le zanan ma ka uma uma sunna kurungawo aje lan kumaro baburu wawo ajam ngena kuran zuri am borno idi ma samma bi angela ro angen kuntel am dia kuntel kan million wu da ko zi idi layo kuruna mu she tawuri na kuru pato pato pungai i sam nimin ma pato dina e pato million wu risa a pato grata zam zam de million dia ko zuna ngoi ngoi tro borno idi kan yiron ji sarina amma
0: somnuma gode fato ajuwa mada fato dar somnuma gode
3: yo fato bon kam pide wa makada non muna de kuruman du kurumbor no ne kam gabadea awo ti sapsana sonse sanan makan mire na raka ya bulza kuma ro fato kam pal fato kam pide wa kuma skinan de shi maro yindi sari yo kuruman giliro yo samzai kuru kumaro sai ya zurzan saladin lallan ko ya da doyin bai kasula
0: har ma namishadin ga buruman taladin ya
3: ah shi ma
0: kasu yeme ya
3: shi ma samzan da babulu
0: ah
3: fita kuma kira dure ma samman goyi saladin ya not for selero wata ai san taro nun adan awuma yende gwamnati walau NGO da gwazu su da kalaro yo sanata an dai kalare kala kaman da dan jiman da yi ba an jima ya kan tana zuri am kurata na kan tana da ana yano zana adina karo riunin la ne turu kamo ina ayu ginya tun marun ga usururu ka wo lamar bulade wallahi da jin ba alai man adina karo a uma yandi biya sa sabiya am doi so wandin yo soro isa ayen yin guro fallo isin ya muko kumbura mo yin ya wo filaro da mini
0: da samtire da ano la fun don waltenu korwa
3: da kina magul zain kamaro sai ya fallinin ma sakka da kamaro isa muko fal samza ko da ya muko shi ma fallo kwata kwata isa imbau kaunga wai ma ade chawunda kambwe nde muko fallo sana fallo da tsana kare ku kan tawu ya kama sana
0: koruwa ngai na mushe da lenu na house ndi ya koruwa ai amna la so
3: ai ne ne ba korin biya kan na tiro pizza na
0: sai ya koru di media ngai din gaidin korumin ma koru ya fa pa nawi ne ya korumin ma
3: dai dai am yoi
0: so dai ko ni
3: sai masoro wuri buru man kasha ya wuri ala kallan uwar wasu zana irin nan goyi falfal sare da ba wurin ji sare kware
0: yo arba ya banazi
3: ngira yo au ka gura de kuru kwa gudun bare mana da mana yin gudun bare ya de kanakare ala roka duya
0: yo iron ga gulam
3: yawa pika mafato radio ye member za house ya sawa lekin gaman chairman za party ya BRT bilan sai ya interview sabin na sanare awurari ashirma na tire fato radio yen sandi amma ne ro gulute na shi ma din ganan zai yi soja yar usko ya ce anan member house ya wa gulute yon ni kala ne na duri nan mun mana da jire kala ne ro gulute na do isu kini kiriu ya rawalduna kanda harro walduna re wallahi na amkamman nan ne ginya bula ale yare denin nan nan kile wannan ya kulga nan mu yayi wallahi rawuwa yin sayro ci da wi wani wayen sayir sai sayro ci da wi
0: am karaya duro
3: ti ne kurun sayro ci da mi ne ngawo da man tumanga nan yiro shara ala e kamgo yansa wallahi a wurin zai ne rogo na zai dan sai ala da gaman gazai kire wanti ne
0: ngira ka ana yiro asrin yana lokte gonma bayane di makai faraskram doni hutum gulle a maudun diya da shi ma hangala girzu shi ma na shakwa na mushe samte abula doni gudun baliya kalakte ala faraskro amsai ta mona faraskram dilan bayan zasalin go kam gade assalamu alaikum
4: assalamu wala salam da kulewa
0: kulewa je
4: barka
0: alhamdulillah
4: sala zaran
0: ndu kula da wule
4: sir kunata
0: ndu
4: yari modu masa
0: ba cari mai modu masa blain
4: umarare
0: yawa
4: yan kora gram kutum kutu lan gawen manangana fidin dela bla blin ko zanan de kutum de mana na guna lan gotiyo na
0: bla blin na shayin
4: bla blin nin na sha sen na jimbamman gawo kallin
0: ka kallan
4: sen na jimbamman gawo kallin
0: nam na do kuma sarai goza am tumsan maso do su gana zan so sanada
4: ah shi mare
0: na shi mare
4: nam na shi mare
0: na iza gana koru za kullan ne
4: ah shi mare
0: surorin na ambe
4: surorin na ambe
0: yawa
4: ukur mai yo ka ce ka mandre na da ma grand toro da andro ce kolodo
0: a isa na da ganza nan diro ba aula ka ru hamme sadin gai gulzana ya laji na shi mare ge
4: shi mare ma yo ande ade ma ai ma fa ande le le kan do ande ribe in barin nan ge
0: eh isa na da ganza nan diro ka kadi sadi ya amboji sadi
4: a is andro sadi una ro le ngna ma ai ma undu mai ro ma so bi anar ma sili gumnati reserve gumnati ro ce do sa bayan sari wala
0: ari da nine gulnyin da na karim da gaje zana dia
4: yo ni ko orla na do agule men
0: na mbe na isa amdo e kuma ngai na
4: na do garzana dia
0: garzana di
4: a shi ma da ma bi asoro man
0: yo ama suron am ka kai sonda na de mbe dia
4: am so ndana mare dila ado andera bronsa kaladona mare sai mana kaza da lausai ma lamar da gozal le za sai ya biya sai ado andiya biya sai nada bayan ma yi ma koyi ande fayande
0: ngila kuma ai mani
4: a gumnati andiya so to uza o share lane zuro andiya ma zuro andiro hakin da ado andiro aduzin ma andiro aduzu aduzin ba dia men men fani me alhamdulillah
0: ngila da ala fatana rusul
4: alhamdulillah ngira
0: askana ngira nyura askan yana kasadin mu da shikarun tu faraskram doni kutunum gulle ala faraskoro amse tamu bayna sarina bayn kada da jikasar ratarawa doni hangala kirtana shi ma lamar doni na mun she samte laso nana laso ndai da ji futu bayn yana ide shi kuma karabka doni malaria consortium me de nasha kuma ngai na kure laman larlan sa sati annam shi samtin mare ku kuru lariye borno lan nam shi de samti de dalilan da kolle kuwa nam shi de nguro kudi yo samnyo usu na mushek ma adudunzu million miyo fofalle million million wu mayenge million miyo ko afwon fofalle million u borno rasulu na mushada samta budgetina awa sana sana ro something local government no something amdoni kamar nazaro le zaide kanedi goza a putu bayendwe andiro ka ofaras kram aw samta budgetin no sadinala a kulzana da daji nduso ala isidia na mshe suwondin. Daji nandoro lezana do nendia parza kwa da so. Nandoro asalama lezae kurufundo ngayi na bila, kambula mando tilo au. So ndina so ade. Nda lienu na yo koro bila maen kala anen kala shikama chida udoni. Nilewai hukuma anayi kama prama heri ya kultindie. Nda so ya lienu na yo kwa aiwazi. Wande namye rwe ndo lamarde na lega de gozi. Daji kuru lamar gudumbari kalekte bayen pantena tamangana ala daji andiro loro mazulu. Lade de nilewan muraditina ala andiro su. Kruntu loktinde sa usku. Daji njum hawarae duro daji kuru farnye kwenye. Lenye hawarala daji porisa de da krinyan kliwan krono.
5: Umar Muhammad Yana Nandiro Krajin.
6: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yana krenti ndara sonni ushu andia krenti ndaran karaw yai kemala ras krenyena andia ngolok to khawar ndelar da forinti sadia lo sodna klanza ngofano. Ngaw sa indi karngarwade kalakal katenzalan rozana en lerde chatta shi fransa ade gere millo da jinga wana kal sadar klanza kalzana nashrin wa ka dailan. Nasha kanji male lan karab karo yang gawana kel are lerda forinti sadindana shima komita base lak chatti ade daji sendia bana manzu so are shori kada sade kala kendaro yang kanji male are credo forinti sadi ada angla turo. Jami lerda Niger eta naso sidi defai ya sendine daji berni jamene ada ade da za kelembitana kala kendau ba kawana ada suro berni za sensor indro. Sama suro hawarnde kurai lan daji reporta syafanin. Kamil hawarai daji hawar kelakil nasha kooperasyon yang badinya adeng gaw saa indi karang ngalar di chat ta shilar dunai Faransa ade daji tawa ba au kelakil nza rozana ilan. Sendia walta belino kelakil nza sarna. Dan asmaro nasha dunai daji nilewa lar di shi defansin notna. Daji shi bayan de mairi lar di Faransa ya shi dunai chat ti adi esotolona ngul zenna. Kelakil nza shi kooperasyon zaadu suru domen kadailan aru wajib sana. Sendia nasha dunai daji tadrib shi formasyon notna. Kuru adi ma wa kelabilina shi industri notna. Kuru kala askralar di shi teknologi sendia banatu aro ade kala kelenzada kerturo cokono. Daji kala kendara yang belin adi eladin, sawandi cidai hawa Muhammad Aruma, goni ilmu yang nasyari nilewa landana shi evarist ngarlem toldea sorna kala daji, ayin angkaro lar di chat di kala kelenzi shalar di do Fransa da belinjero sorna. Fanya daji bayan dan evarist ngarlem toldea shiro gemzena.
7: Une déclaration d'intention est un acte diplomatique.
8: Atawatu nasro katapen kla lamordone kndalar da indi kla klzai sedin nesharone kaza dala karabka askaraya anzurfoya allan kla lamaran zar sei indi cira fol sedin masero aiza so kampaizine allan tunsro lotudone independence allan kauli gere kada hatuna da kauli done hatuna ar kushima lamordone tartukatelar daye ar suru dai audo ne jili lamar tamtam kaza dalalar da india arin gauro kalak suna har kala lamar ranza far kalkallo sono tuniran kuma jili samno fal lardo ne fransa ilan wazo na sro kentaro ne september na sha tomo tromzia allan lamar doni gadire kada kate larda india allan trina kurma jili lardaro ne banama lardo ne shima turkiso lardo dia dia lardo chatta lamar kalak zai fal sadin so ar sammaso kendan za ar kalkallo lejin lamar doni kala kulun zai na sha karafa siyasa sai ar follow sadiya
7: les emirats et la hongrie pourquoi pas
6: ngala daji hawar gedero napki ari lerda dina ngui ari ya melami sa baltene kin meloko one kin tawda kin mewe na sarai shi october ari sa do indi nim findilo ko ara kin ndaji kalele ne dina kala daji kamaro bladi ai shimana sarana fam rurali notama ari kalele tin lerdi chat tin tana so kreno forinti sa di lan sendi kama bladi ai made daji te da za kin da ku tolan kasar daji kala fursa shimama ari lan wakil nde usman amige ne zilanza samande sendiro daji mikronza haze kala kin dan zairo sendia sorna audo shiro za horo sanna maron gomi kuronzan kronno
9: Ande soko blado enda yoku nasara yulanda yana de teda nyenda ji awakara jena kareye kaunala ishe daena manda ji zo maro kazi andia samsina karapka de enda ji andiro bana sudin maibaro wolo nangenya andie kamaki shana soro kala furumso awakara file yena kareye daji bana mbejiro wolo noma andia soro karapka andia adiela bana sanaro wolo noma teda za andiro kombo ye andia fujin Shemata nasa na shadwe ndaji kasu suya uzu na adie dina. Burodu kundande kujido ndaji kurumai su kuturo wolono.
6: Daji kala kundado ni kama gultuna ma adie ngilaturo. Daji karapka kanji malie suabana mazaswa te daza chida kada sadi na makasara kredo inforinti sadi eladen. Kala adie eladen kishana shima royumbai ida karmela shi kazadalone karapka do shi. Oenje kopio notuna ma kirtudo ni projen.

0: yawa warzen aw abuna idiya ta bayran saladin maare
1: ah
0: bunzir shishi wal shenera do finin lokon
1: budu kaman sai ndawe sulit
0: ah buwar shi sha isa tsen ba to tsen kamar shi muri ciri shi mai isa tsen no amma shin gairi sha to tsen biya
1: yo fal goni mi akma yaru sai yari akisen yar yo sai niya taman da cha fantro
0: war rata da to fal ma nyoro gulzen ne fal
1: alaman zai gulzen sai yar
0: yo kamar shi muri ciri shi nyoro isa tsen
1: an
0: kura kura ma har shi sai miya shi kuma sai ma har shi ne ra dujiyan yar un
1: muri ciri
0: ah yo shi kura muri ciri sai miya kura kura da dujiyan yar un amma shi suna na cinyiro miya ra isa tsen ma har shi ne ra dujiyan yar un yo kuru kare an dai kuma atarugura losar da yaso are shi atarugura shi ma taida zubur zinau aw sha ci ya ne ra du miya klara le jinna ra ku ne ra du findi findi indin atarugudu
1: garan zira lai labu
0: bu bu sheshi wal saurin sha
1: ah
0: naira do findi findi indin kuma har naira yarwa har ta mangale da bakar nyoro cika je yarin da ala bara su ku bitubur
1: shi kuma ka ne da mala na ture so den marma
0: a share ka ande
1: yo
0: ha
1: don ya ayro am ne am ka ande na da doctor sotelia butu am na ture so den mashi ma zo wadu ayan ga idro lono
0: yo kurunya mai gulluwa ya kare a bajirin ga bare don ne shi kwatara isarin ma ga najeri fetur na sha zo so a na shangai na shalel mare kuna la awla ya sorin cima da suka da gana la kiran zare cijin
1: a misal lo kuma loktu kuma am na sha turiye da sojin ma loktu lan sai sor ka da zauzuna nan am de na de so tuliya kurba duk burzuna da iron gaidin
0: a fa na na turiye awa na re da sabare tirin Allah na turiye sauriya zau yo siri kuma ra ke murune man sojin ya sauriya shi ma domiyan shi un sarasaladin de
1: yo
0: ayo da nan da yare suna pindira wasu zan da gana bare da ya fando da shi man niske da su dai
1: je
0: amma tumatir da yare shi da zau garan gure naira 2 filion lokon
1: filion lokon
0: filion lokon shi da zau amma losar da ya shi da zau losar don shi gaida min saudin ma har shi bu kura shi losar kuro shi losar din indumiyan shi won
1: miyan fi
0: miyan shi won garan gure naira 2 miyo
1: ajewa
0: yo kurman shi kande na re bulai alawai so sauna ma har shi gana kime zuna suna nan guwa ma har shi ne ra dumiyan findin ya amma dama sace saurin ma har shi ne ra dumiya
1: losar cizinab suna
0: yo kamar shi ga losar ra ne ra yarwa da wala dolla ne ma su cin ba
1: da man zai fule zuna
0: dankalin da yana sara kanuri yar dankalin da kanuri tai da zuna suke sirina dankalin da kano ya da sa prosalake suna dufira kaso filion a wallan shi so da ku zipsu ne ra dufindi findi indin findi da yari dai
1: buru
0: buru dufindi da yari amar burin kuro saurina mare ko zuwa ja indin walto wa zuna kallu ya ne ra dufindi duwai rawal ji a san amma shi na sarai mare dankali da shi ma zawo ne ra dufisku bunzu gana suran kura kura mare shi gana suna na mare ne ra dufituru loko won dan kare na sarai amma garan kamar na radu ara kin yar un kurul lemon da kanu riya na sara lemon da kanu riya lemon camcama da shi kamar sheshwal ne shatta fa saudiya na radu findin lokawun
1: findin lokawun
0: findin lokawun dai Allah dai farza dai zip zip ka sana sana rakashi zai dai kam yar ndiya du ndiya twin be du ya Allah dai kurimi Allah da mi isafsa saladin sai ayo kurudan kare na sarare shi kamar shi motalan saudu motan gai a tenta yalan saudu pizza ya buro a wannan gai bajalan pizza ya buro sai ma tafsir ma har naira do fiak fiak ne indin amma bula ga yan gai gura sauna ma har gana labasin barna gana lasura da suna sun be ma naira do miyan uskun do miya utulori a rayuwar saladin
1: ade
0: ngala garisa da yare shi garisa kiriyar bonzo naira do miyo
1: shi so bari zina
0: a taida zai so bari zana gari sakiri da amma kuma ron gawai da fitu burshi a yar ndiya mai yar ya ka mai yar ruwan bai ana bara su kishe na tsaya
1: larde da ma lana ga dan saurin
0: a larde da ma larde da ma a yo kurman da a shingurlin da ya shi kamar ka ande yi sunan bai naira dumin tulon na shi man tsoro shawau naira do usku ma da shi ga nan zauron galawudu amma naira do ara kan yaruna da shi ma wala lemun da takor takor shawa ga ga zundu zundu dumin tulan shi ma shawau shi kuma an gurni ne
1: ngala askrin yana nyiro
0: ngala ala an da suke zuka da sarenci ne
1: wushe ka sadiro Umar Habib ala farha suka tamun kariya.

Gla harami kruntu so assalamu alaikum da watundo uso tusrukro uso andia kruntro kalkolok tu allan. Harami kruntu so ndika njestene ndia goze ndara son kilamita fiskun uskun nuta uwai krunwe ya karaw. Kru ade ma kalkolok tu allan fule ande tam tamalan kurnotu ya karaw uma falmata kale bukar hurmatumando lok tu ade. Harami kruntu so daji uet mayin tam tam faras kurama kru ade ma fule yandia. Dune sa arakan suta sa la rosu dina gonwaro. Daji harami kuruntu so na alla naptundo so aya sayo kirma loktunde sa la minti men loko la rina. Sa la reta la nandiro fraskram nilifaya la ndia dawarange itagat kikin ade ma fraskram adu andia sa meuro sa din. Gaw allan daji sa mew kalkalin sawen chida ibunu tijane nandiro faraskram done ndu kilawe dawarzi ita gatsin. Harami kuruntuso daji fleande tam tam allan kurnotuno.

0: shauri mabaya huwa ni pato ni ile hivi huwa ni gobea sahabu huwa ni gobea dai huko dilinga ringa angle rada chika kurson amgiri ngawiro gain ngala sudia bumbe bulan dai muko dilinga ali shima aure ka kalinda an gira wondo ne ma kan boso wiri sanan arumin nane dalil sudia kamo isi yakin kuto mutuma ibulna ide mam ko tulli mira wondo ne ma kamo isin kingimia a musko ide isin shingleya ba isin shimo illa suruna kurisu kinda deja kinda ro isin suruna kurisu chole ya kimi an gaya ade ma aure gozu da yin samma so kallata nan kadro da ji aure hanga da ji fadin gilaro duri ro chistu adma aure ka kaljindo da ya awarin ko hangal gana za duriye lamar duro kirewan ciro
1: ngala zoro askriana loktum gonum andia boturo tumangina we a bayanna andros na ado sumo karuela karuntuna kuro ade ma shilan faida tinno assalamu alaikum ba jold kamzana da jiwal tine jirame kilometer fiskus kuno da oy har mai kurun tuso faras krom na lafa yalande kalkal loktu Allah nan jiro da yana ita gatke yan suro faras krom doni na lafa yalande Allah kala maudu suro balte doni musko tulte dina ita gatuna yan zande anja notuma assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wa tukliwa
2: kinwa
1: nduma najin
2: uma abba ali fantani kula gongolon lawante
1: glazoro abba ali nyakrinyan
2: ai ma gare kin ta kala anan dire man da ala anda shimo zu awa sai maro ala kuma da ala no tsara andere kuya ze koi wa ta mama nai
1: glazoro amini arabi askrinyana nye loktum gonum andia boturo har mi kuruntu so diol du from gatarungu andia bonu andiro kauli chundo ya itagum goe loktu gana lata yena allan diol du walti ke nana kia sufri uskufal diol lar fal uskufal diol arak sufri assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: nda wa chakulia
3: ala kawani ya
1: kulewa sule yundu manajin
3: oma zanna gubi wa pampa mariba ya pas
1: ngila zoro zanna gubi wa nyakrinyan
3: a waru zo marangala it's a welcome development da not my man na sama fal fallo karnena
1: ade
3: kama na sarama prevention is better than cure gulana dare na kada da hutu kaira gulana sama gayo yi sa sa zan brizo sina tu tason din gaudin ga am lume tu tason kawai sama sa ade kawashi muko do nonun bana legend
1: gaito
3: ya kuma kalkam kurai kal awa bakteria mai futuk ma doctor sai mara zan diri sai hal ko kai so tar hal ko kai so rashin la shin da rumba da yare nan kare da yanga leni mai ismu awlara dima ba isu contaminated annan kare da yi ba ngi o ma lan tuta so kurman ngai awla fa la tin wala ma dina la na chin min awla dina wala da yawo ko tin annan kare kurman da yage ya bala ma so la na sai sama kala from tin din na la ma ji so ji fatara da ka da kuma bara ba na rason nan so samman da ya kwaka la mara kurumti na wannan da lamar da ya singa lakin kurman da ya mati ya boye na jiri amduno gana duro jiri shaul kemar ne la so jiri wa mala so so hata hata ra samda a nya la je kal enjo ya kal shaul da sammu min da jiri zig la ya aula are ba kwa trino wannan ala da bana sori a dai da ngawar bara ala da gade a gayya da ya kwa bara ala je da ya kwa sada da jiri kure no yana da je wannan da fa so da amma so fight
1: ngila ade to askriana loktum gonum andia botrosa na gubio harami kuruntu so futu lita andiro golzina ideta nasmaro nasha done majira marantaro ngumia loktu done sandi ngirilan gasa soluna albi awala fala india chosu zarino walja muskonza shima adu tultumra dzana daji boto akuru ade malita sadana nasha maluma marantayen futu sandi awa done musko tulte nji musko tulte akuru adema shaul swa nasha marantai nangirin za so Allah ngina zenne sidina wait my benachi lite adu ilmu agotnaro assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam juma najin
4: abune je fa ngro london cikin kashan bala
1: ngila zoro nya krinyen assalamu alaikum gana radio amdu fulune ya fanya mba ba diol namdu kamzana daji harame kuruntu so adu dararam done botu kuruntu yesoda gonya daji kalkal loktu alla lenye tusu loktu ganailan asia first scrum ada gonya gonyan
5: afia insallah

0: yang kodi
1: do mayam ji maya ti mo ji
2: la ya ro moy am au ta somo mo ke dara sa ka ka ro maya ro
0: ni ayo ro abia moy ko
1: moy ko le ja
0: fandin moy ko di
2: anor ma barangere
1: da barane ko je aisha mo ben nguro ma fo ni ngayen dia fan mata aya o madi
2: la dane do wono ma
1: ni ni may dane
0: ni ni ma ya o yo wa mo ko no ba shuro balaikin aw am balai ro ko ya
1: am balai ro yo
2: am balai ro ko yo
1: le da sauru ka o san diro lokto du ye duro
0: adi
2: ta ta sel na bia
1: ala wonde at may fu sai yo ya fan mata
2: na
1: ngum ni me
2: kin ya kamise
1: kin ya kime ya ko ronde kin ya kime mana da ta mone wono alai bor a tidare koro de kanzo a wande atun
2: a wande atun a wande atun
1: che ta motorum zaba
0: wa sha a wande
1: da yam juma nyima mom ko limi nye wolte mom ko la nye bulayi.

0: suna madadu so duk samun a wasu ya gardana biya a ofal shi dai ko gumze zamien na la
1: ngashowa
0: ngashowi
2: yo
0: ngashowi
2: ningirija
0: yala na legend no
2: yala ro legend
0: shakuru koko jidare biya aiza za tulon
2: aiza za tul
0: I'm going to go to the house. Abulabrin gaurare ne an gaurare ayo
1: a ta gaurare ba duk bale moje ne goro shi ba kuma guru kokoji zu mara go
0: kokoji ya shade a sha kokoji da wono aula palin jin na sai ya so
1: gra gra
2: guru ayya da ni yin go shade klein tarado dai am botura
0: botura ko lue awo shi ba gine ma daga zabcin awo cin ya zamnin su ko koje ta mal nonu ma ala wannan
2: zamnin ala zai
0: ya dai kan gumu me
2: yo dai horon da sho
0: da kan da men yen
3: wasu men da ko
2: ya larmi
0: dai larmi anjen korde kin larmi korde kin larmi ade muhammed bor mamrid man de kero she balla tambiya wono she shi lewu da mamare ta moturam din biyo wono ta moni wono
2: balla tambiya ta da balballan ba
0: adama ta wada ta da balballi
2: ba wannan zai she ma
0: kamilo arima da zama ma kamilo zama kuriya kai kamilo fadduma ai ronga irgula da
2: insha Allah are gul tun zare kuma kuri san zama
0: are adama zaman duro ma
2: balla arka tambawa amusu dina sam mai ru salitina biya gana kal modam la soraka soronar ngai dimi asliyo chai gulluma ma shidin shidi shima ballado ndil klare rosu tulunar walja hangal gana ne nduri sam ma so
3: ba
2: kare ka ku yasa kana matro ga wasa
0: gila
2: arishima
0: ka kudu doctorin tara diyan kuljin ba
2: arishima ko
0: ya bal mata
1: na'am
0: gumu me ko anjen ne
1: kunmu ya mai dashe
0: kunmu ya anjen kunmu me korondiyar bakura bor panai shi ma su commentary kuma na mamuri
1: ngala
0: ate ningala ningati yono
1: kamun chama ndoro ya kuraso
0: yawa da kula da gora
3: nari
0: yawa da kula da gora ate ningala ningati yono kamun chama ndoro
1: ya kuraso gultu da mbi yaro nan gasa
0: da gole kamun shi awo za ta ai buraji
3: I'm going to go to the house.
0: Shiman Zimbaro.
3: Fallai

0: ya banazu kungwe chara kangal da sa wandina la anza har ilmu kira nasara ir mar kasa tsaga gana nguro nza son lenye islamiya manya saya muko am kura nguro ira yi kenan kala anza wuzen na kasharo son ne ida ya wal mbawuzin abile mbawuzin kamo ada duri adi ada ande rungo ande tulu igile nda kwande so kwaso da wala ikuya ande ndara tayi kwanza so ah yoda ji amma ande nguzoro nasara ndia banaza dia nasara ya kasa tsu awadu kukuna nzugonu kwa nga aduru awanimi mabaka muda tada dadu kasa tsana saidi victimsa yoda ji andale da isuru leta adu dia ni andai bara nzugomna borone professor bana umarazilum awadu ala iklanzuro asuzu andia mazu shiduma ya nyairo wadumai bana la adike chidando gono kono wana daya andiro bana ala baras kichidua lamur nero choto bara adupsu na duno vandena kwa nga anzate dabu nyoru yewe. Dai kwa ngari ya jiri daudu njiri maluma ilumuunza sandima kaza dala ugulimi ya fanzei suwa. Namye kamwada andia sawartie da isa makarza saima andiro kwa ngari findi saudu badia ye walte findi gede gwenye chireye nyabia awada ajaba. Tada adie karishanza ugul zaidi lafu damaro ada. Awari andia malar dendia dima dendia banna nye kuruba na nzasa adie andi chaye dima diya nyayro ya saia nara.
1: Ba
0: asuzana saina doi kushi ha doctoral degree nzi awari karaza na eda unde mbei kamuada kuduliada kongada kusamuma leiro gaga ube awala gaura tamtama sandia yade tamdawu jamayen wakila jamaye amkura jamayen saya tamgunanya chinza antartartar mana zai daji hat isi tada andi ada anjutuso ngeituso tada anzaka baro isu walona ya wadai kakaduro daishima autodina adesama ikie daishima yade daijama mde mia usamye amkura gomneti ya nzuri woya kamga ya andi ya walu ya ayu alnaz dunkunja daindisa ndirongo awodo idiana da adama shio nyekakara da haye da jidawundo jamaa ndai boye sandia nduya ilimu nziye kwa kuma interest awofutu diana ari jiwa mbe ya nguwa adama shio kakara da aa isu andi alemin foundation dimaro kiltu andi anya ya roko dia nyan alhamdulillah chinna ndi kata awondu sidin mada gozu kozu amgade kada girnya da isa ndi karaya nda unaye alai karunzara raimi asiku walta isa nyan ngo chinna kanyana nya da ya da makakdai kuma fi sam normal ka udun za sai nya inda sam makakada da hanya sam dai sam ne taraje
1: yo ai kila musudu da ne sam no aka ya dike amro ike sai auren da yana mara no zai da kila mutuno
0: shi cha mai ilmuwa no to ari kuma inda yin ro ciya ino ya kufu kuma inda umma kuma inda da shilan faida tai ba fandum tarin faida tai ro wal zin ya faidan su ma ba ari mana karum aiwo kamal andero kangai garam de kanu riman gulzan ya mana inda lan cewa maluma da sandi ma warata unabiyar gulzan ya almina karo sandi an ga ro walla da kala ilmu wa notu ado kuma inda luran na hadis ayi da sandi ro chinain notu shi ma da jamada sirai larda sirai no notu ma non ma so da inye ala inye ro sirai ntia da inye laida furumnum kam abima ashirba awugra ta iba kam don ya bana zu nyidimin mai dimin kur kam don yiro kaltu sedin mai samma dai goto kwari aduma bas nan karo dai andi da awada chuptu
1: yo gile kirmango ngawo kitaw ada awonu jemisoro sasambu aw surodin lezina ishin ma ada jemi ofatiyewa adin putiye de lan kirma sandin tsawo jemi don ne fitina ade zamzana masu ada bana jin no rumin
0: oh big things duk lan zadwa alhamdulillah chairman shi big awode kam du big team du gulda kam do shi ma mare zam gata wa ku borno ala kam big team gun yi imbewa andi ad samma mai ya malum ma ki da un zuri boya sala awo kula shi la diena imbeire nduwan duwana sosoro lardin di ade no wallahi shi big team mono kungo lardin de borno e biya ngo baran zai shau borno e biya emran zadu gone ndau suru awari ka wazina suru emran zadi an agenda uce bar walza landau bulaman dau yawo ba bi shau big team walzinwa ade ka mai goza mai cinzin nan dare guljin nan bai suru alan bar wallon non yayana bar wallon wukila yadu wona yangen walla karalan ade ka umauro da kana wona andi sama bitum soja kushima kusu kwa soja shindundu mkwa narmali anya kuunzi na mnyana mama andi kila andi rama bitum nyawana
1: yo
0: sandi kila nzarmai wana ha bitum duye ha jamando rundawna jamando arta dada no zana e sorine kol sa ndi nyal nyal chenin gul sa imbaro ande bitum gnyuwa wana

0: ganga inga itiya imbe igul zana gana la shuol shuol gana gana imbe igul zana ama andi ade alhamdulillah lar andi ade ka andi ma ade wallahi zawro karab ka itin datin zare zawro kana sarun zuru yana kijin zu tawai kan mutanna zawro kana sarun zuru yana
1: ku para scrum da ne zawol le kirmanda rasa ne krinimin adin adigin kin awol me krinta bare abile nya kurno zin aubi asunimila surofras kam ita ga san Allah kan sarafin dum sai andi awla baye nimina
0: ada ibayenin awdo e kana sorro to wandana aw asungana zawra awdo inongo inongana ma ale kama imtala wai kana lai tagat kuwa ma Allah
1: kala yen
0: shi bana shara ma malum dai adin islam ya fal to nosso aji kampola lezu ga down zan gam da zina sanjiro bayan zu sidin sanjiro kala fazi in sanjiro ngotar tib du ngotar kala kadar yen mana zina kala len mare yen mana zina hal dina ya mana zina buro kala dina dai halaktun zu dare yanzu rokin she samma ilmu dun sai ro fefe zu hatta suron a wanzu kiji da ya falde suri ta in sandiya har ya suri jin gai a wala fayye bi a ninge yi mana ja ka suru go zai a wala zai adai ro kala isu na dai sai ka talawo a dai zauro a wado ya ardiya zauro kiji zu fangana
1: are are rugotu kot ma na sanar tilefa yallan kina sarfuti ya to ndi normin
0: aha ya jawar danum sandiya kriwtu bul fagda ko zana da hutu kuruka kiyarin wa normal kam ne gawil ma am she bari me are she nzundun zukara sudin ni klame amma cin na da katina lan ka nazar to ndin ma are suro ya kuro fi ni ma suro ndi so na sha cin na kate mu ko sam kan sha lan ka nazar to ndin are wallahi danum saya kriwtu dura ko zana rokin na sha
1: are tilamme na sha putun zundu tudu mana tudin da bana sunna aso ko ma
0: bana dauro sanna
1: kila sai da ne yau askine na bawa lokto jami gadiye ga sa kauri zakum saya sarana nan ya kam kiyen
0: gala gala
1: kila masha Allah rabi kretu da so bono nan da kauri da gum guno putu kirma bawa bayan kada kun do su fantina dai assalamu alaikum duk ladiyolin
2: wa alaikum salam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: kila aslai to mara jin nan da bo
2: masala am kirwi na bo
1: ngala ba masa ya krinin
2: Alhamdulillah dai mawa mawa ko doctor. Alhamdulillah awo tayare ku awo bi alamar alkalanti. Duna so alhamdulillah ba ki so na tajo ne le fa ji tare na kare. Kuma maro na mu murmiya mu bara ma da ci goro din na ci a kuma kuma maro alhamdulillah shi sa ba alamar da hamdana da falle ala ya ma sunar wadon ma awa ke da wasu ba maro wadon ma insha Allah ya kiya.
1: Ati ba masa suro ya ken indi sanana matu putin aso
2: a putu aso ta inda wasu kana da nuna ma ka wala mara da bari ato so alhamdulillah awor fanyen radio yan fanyen gai jiri haworan da jiri am da yan gai so yan papancin da su su to dai normal a wasu ma da dai kullu tuna duro no kin am to kuma ya wade da kwaltin bar wala ma a wadan kifal ga su ma isa alhamdulillah narza kima ba mara na sai ne ya fata kama kino ma ngai danin bari mi gonu ya kama kin dole ne ko da ko ya sai ke kam di cha tramnan ti wani aro aro ara inda ngawo ma wani ya ke kringen din ya kori min da gudzana ya am ne do ne karaye ma da dona ma wasu ma maro ya nan ne kuma kada ngawo din ci zana kishin aura ne ro gudana ganya gudo tana da inda ya fara da ya gudo yo ande plan de ate ya sai yadda man fanyen ne kur kam gaje so crowdfunding din tana zan san maso dinan sakin da su da wa shadin galaro ya ja so da ya ga da ro galaro griu jiriya ta yi sai
1: ari ya para scrum shi mallan aulado ne ne ilmu fanduma sun bi yanzu raye
2: alhamdulillah hutu ilmu fanda ya ne dalin da yi sana Allah alhamdulillah sai ka daga ke karma maro bi an naja ka hanje kuma da wanda muna kaddaya a cikin wawa su ya sai an ya ga sun ji na kare karma maro to da ya atuma alhamdulillah nan mun fadu mai kiji yayi kurun kiji ya kini inji mai zuri ya awar da dina ya fanye ma ta kure inda wado aya kai bi na oran da ta na kilometer ya karo ran ya karar zuwa ma maku da ta na kilometer bindi ta ka awar da ma fanye ba yo da atuma ni ne na da
1: Ngila mashallah ba masa askurira ta idan ne lokto fanduma ya amgare Claudio le karambe na jiyara mi krintu ne so bonu ya aw mana rika da no ta amma kasar no je mi gare kaf suna da kauri cin zai ada so da gumzaro assalamu alaikum duk Claudio len
2: bana masa shuare kin indimin
1: ngila bana masa nya krinin
2: a wudu sai da su cin zafa ngana a mo jin no

0: Tsawa dumaro FM darasani ya kilamita fiskun uskunu ta uwa adakarinu yura walja na ndia awadu ni brum sadi wa jin mazahirin za falfalo karinu yi. Adi mahfutu ni nabti nifa ya kilalan bena kada karinu yi ngo botu lagana. Assalamu alaikum dumana jinda ndia bo. Bakam zina tumangina diol dunye waya mana yi dingara la shuwa lambe. Assalamu alaikum dukla diolin.
1: Ya kama a jin goma misalai Zainab da wasu.
0: Kilewa silayin gila ya kan ya kirnin.
1: Ba askuram dar kurun bai biya ni ya biya rabo ko.
0: Ayya gila sai da ne askrina ningir ftarin mu.
1: Gila mu askuna.
0: Gila tuba gila fula prescribe da zo liya din ya kwaljin ba kirnin minno. Surarin awaka da ilmi fundimin adema wadun da zina ishi malamar naftin da fitness marun zartar rain do hasan ya su ada wusne assalamu alaikum duk lalayen
2: wa alaikum salam kuma zan nan gudu yawa fanfan mariba ya fast mlc
0: ngila nya krinin
2: a odon lardin wajin sama fayana chatta ke marun nan ne jira ne jira sama fayana ai ba wannan fimin da fara na zo na ba ne fara shi ma kazalla
0: na
2: number 1 da bara ala koryo Lerner Alan Milan Gua Hermgua, Jamanda, Samaso, Jaman Kitty support, moral support, and financial support. Kuman Parala, Dimi Nende, Chilan, Dimi Nende, Kuman Nasha Kumana, Gumatis, Via Sulu, Mati, Nembeji.

0: shara au bi amma gultuna made na shi ma da kalakalan dalin wallo ma kranto diol wa mana doni super usku fal diolar fal usku fal diow aras ka super au bi super lar super fal u diow indi super lar aras ka diow 081 49 18 14 60 au bi 090 15 42 09 64 anda bonimia nya andro ben mahane da nye kurumin chi tartib do kutna mare abi na sha amado ni zur tinama sandia dalizo kurade ma na do ni kutna mare rotna maro sulwa sudi na kalan o kamla assalamu alaikum aya di olade ba kam zu waltina waltina musko pandemia andia bone ngokor kam gode ay aya shi ay ba waltina kanto di olama na doni 081 49 18 14 60 awi 090 15 42 09 64 abonimia nyai tarero foras kam do raptimi nda nyai abonimia aye tartib kultina mad aye tarashi masam bina kurade ma banazo shi lamar kultina mada hulujinna assalamu alaikum wa alaikum salam da dokle aya diol no nyaa de bakam zo woltena diol wa mana den a tali slai ba jumba amma ya sone ya karantu go bonu ma ala zida woktin go kuro kam gade assalamu alaikum assalamu alaikum aya diol ade fantim bade karantu diol wa mana doni 081 49 18 14 60 go kam gade assalamu alaikum ya gela sene akrante ko ay faras kam doni hakko adam gane dama krenya na kara na doni faras kam shima ade diol wa mana da from zan ndo rakta tina ma nande faras kam da bo dro go kabla assalamu alaikum ayya karantu ya tuma ngana kanadiya la jep sen no tondi ambeji woni mare diol wa mana den tawde silay ba jimba go kuru kam gade ay assalamu alaikum wa alaikum salam na doko kliya kliya sire fatina aya diolade kala sana karanta to magana diol wa mana de kakallo sulim bay salam alaikum naam bana masa agulo
1: ade
0: ngela ngela bana masa woni mara awdo ni moduro sororun kawdo malum de shindi yaro woni kerno ma hawde gutuna mad
1: kerndana tayda zu tafakar ndongla
0: na
1: ade ide suku a kamda rone so loktu banane so da tayda suluji
0: yawa
1: ki tiritira alama shimi koen mare kara
0: ngai
1: tayida zungla ya kama karabka lo ya so karabta akwa da mana ya so clack lan na da tirize no doro ma awda tayida zungla
0: bana din
1: karn do tayida zungla mabu ge tayida zungla dan ka tsaptir ma isu ba maro wajin
0: gai insha Allah
1: mon di lo na ato denga ye ero tirize no lo no ma lan ka pa shara re ya ero so ku ho ma tamti ne ero wajin
0: dire
1: ala lar dilero milewati
0: amin ya rabbi amin ngela bana masa nyoras kanyana nyai kawli madro to ngana nyai awdo ni bayen mamar futu gultina de futu modura gultina e lamar shima nda wone mare kala kala tarin awbi diollo awbi awashima da tarin wolo ma gana yoro bana sedin ngo kam gari assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bala gaji
0: ade nda do kliya
2: da asre bala gaji
0: alhamdulillah du fande ndo manajin
2: wa amara gombare manajin
0: ngela ba to ngana mawdun da akran maro nyai
2: gana lakran gana da ai kawo to mai shindo bayan gana ai ta gattuna
0: gai
2: are are hakko adam wana ya zauro cinum da tare zo maro a shari muhimmin rinta ade ita na ta dare re ya uda fallar cha mu wajin na wallo no ma
0: gai
2: labdon da yar sam malar kar muslim ne frat kero dan di askar radia dari andia sam maduri muslimai ronga karada cha diri darari so are am soro tukya au lokun zo ho me sitin no na ga de de lokto asala siti a kam sura au yok sa solo siri ala ganya farak kin sari ti ai au na la gana farak sa ala ram la matina ro lo na zauro changala dalin de suro da le sellare gana la da pa oso ba nan farak do idan ma wala so njira wala so ba de suku
0: yon ga tirin ba
2: nam
0: ngari suro ngari tel sarin ba balandi sun
2: da balandi suwarin guro ba da misallo kamla bune la kwashe lan solo rugo la ya da wala dalila ile ja yi misallo wajin no lor ma awla sha sari di ka wala sha ro sha chata ma wasu dama do yi la sha sala iso ndin ba
0: chan la na la so ngu so kambo so ren misalla la so chila ka woden to ra chila na woden ba sarin ba
2: do ya nan dia ya dia riga na kambai amma la falla kana na da harzana dara lokto sala iso a sitia gana sero zakata ba tare da yin ba na da yin tahir ga iso kafkata so wala so kam kada kaltu so wala so be
0: shinga na na da mazam da kama ngai kururo ro ne so ma ba mare
2: dire dire a gultu dan dokan din ko dion ga yono ya shin sidian
0: ngai wona do a fido loko uskun
2: yawa da jingai kam tamu tayro ne daga ayawo da isroro numa tun da kapin shafu mum ayawo zu kram da ayawo da ci doyen form zu yo ayawo ba rollo da salamun kultu arma mare
0: dire
2: da je ala ne samaro asu zo sai ya ci da unzu rewe da inga ukun tara tin ne da je ala amdo ne lardu roka zai kudo mare da je ala sandiya kalzu ala kaman ne naftin lewa ya sare kaman da hakwa da mana da ko crowding ta
0: dire galaba nyara skanyana gam nye andro shauri makuru kawli masoro faraska da kur maududa gultana da haturo kuntu wani jasnu inda andiya boniya tartib doni maudu shima da godi sinama da monjir ma shi shara so kura da ma amma doni cita shara sai mar da na doni amma zor tinama ayo waro so alama darri yayi so kuru civil defense na da am roti so gare gafnan za so ada da wani mar ninja dalbin no ma lamar doni shi hakwa dam gan ada rate mara kalzino wa kamla assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: are inda do kilewa
3: da ga jima do anda tudo kilewa
0: kilewa sileide
3: ada ande don hako aran gana ya
0: ngai
3: angala da ya mawdu da gana furtun ta ke yayi da cinlo ba nguro gambore gana la cinlo far da aure legend fangana na shado ne am gana ayo so dinga da dari awon gai fata dinga ya so rotuna ana hakun za ga na sai ya dirtu tsero na ta home come to home ko to an gai sai a wala ro to kwalte dara da gai
0: a da sun gai din shara so am na do ne shi cira shara sai so din so tartib cin dan akai dan bi kura kai din beji rolo no ma kala kala trin rolo no ma lamar doni shi hakwarin mai da ratte ma da tanaso na doni gultuna ala aye fudu fulutin na kurwa da ma fulutin ma fudu yison ade zanjituro
3: yo a sinna mu moni ya shi kamar non gai gana gana ngaworo gana waltin ya shi salan a gana da rida tricin malama ma kulti a da rida tricin na shangai kazu mulaso ngai awala kumbu ya awala ngai fallan maralan za fallan diya soro rida sai ya sori dai ha kurun mai da shi ya yin gai kurun shara da yin gai kawo ga nasu tarihi amma tarihin ba kwalciya da suranin kamla a yanzu tambayin dai kamla wana san zama su nan dai kala tutin ba wallo na Allah ne gara kazi tudin kama kawo ga wayan na tare ne kama su tutin ne Allah ne kala an gai dai amma aiwa aiwa da kam kuro tana mu ji ne wallo na ma kam so da aiwa mun bai ma wallo kom kam siya gai yazo yanke su kwalciya ne kwalciya kala mu hasan gai are mana kana kurushi su da rere man tsira da gana la amma dai hatta ga sana da surorin dai a lura ne ko sanan dai dai zoro shi mota nan dai ta wannan riga mai na kashi moyi ayo da Allah mun ji ne wallo na ma da a kulasi kurushi da rere gultuna ma awa tun da loko da ne da kama roti gultuna ya amma kuna ta kom ga yodin kam to da kam la kam kawo ya ta jiwa mara roti dai dai a na shalin gana tsoro yi su kazira wannan da ya ta a kamaro kurnan mun muni ne kamaro na tare ne baraka yarman amma kusa ka tsar road nan dai a kalatu wutu sanaran amla sai a loya gotiya hawo sai mai muko su kaso ya duk diriyar mu jin lona ma Omar kalkal kan gauri maral suna na tare da dareriya a shi sararam da ina tare da dangai ya fata idan samarson home da kalkal sai ne lona ma hakkin do sa kalkal kuma wutin ne kurna pinile wayo pandele ala na shala da kurum tawza hakika ma sada kalkallo asadi ne lewa
0: amin ya rabbi
3: Allah da jin pandi
0: da amin
3: karmena
0: ngala ande ya nyuras ngala ande ya nyuras krenena karai Umar Habib lok to magonon porskam da botro kurare ma andero nyai kauli ma ala baras ko haturo ngokor kam gede assalamu alaikum assalamu alaikum
4: Assalamu
0: alaikum
4: basan da
0: are nda dokle
4: ya tilai
0: alhamdulillah dufande nduma na din
4: ba musa ngoro goyi katala
0: ba musa ngoro goni katala ba musa ndia karna ma suru a wadan zandin jama'a din
4: faraskram jekkel ya
0: faraskram hakku adam ganai ngila
4: kuri
0: ngai kliyan tina ngila ala sita da maulude ya nyiro boy fanimin inshallah ro vida yone mare fanimia nye maradam dubtu yambe jama'a ngila ba musa Nyeras kenyana tia kasadu mo Dr. Magonum Faraskram da bo turo Diolo wa mana doni super usku pal diyaw lar pal usku pal diyaw araske super awin super lar super pal u diyaw indi super lar araske diyaw da bo nimia kalama udu shima gultina maade shi lamar aden da amma gultina maade aw sharato kurade ma amma doni chita sharade sari maade na doni amma zor tina ma ayo wa maade nda wani mare kala kala ningiya kurade ma mimi zai na wallo ma lamar doni shi adam gana ada au hakura adam gana ada rate ma rawo ne flutin ma ngo kamla assalamu alaikum assalamu alaikum
5: alaikum
0: nda ro kliya
5: kliya zale
0: alhamdulillah du fande nduma na jin
5: ko so hore an ali jega ma
0: gulum ngala ali jega ma ndana ndia bo
5: Kelia
0: asli ya, kelia asli ya. Mau bantah balik. Dan anda apa ngulum?
5: Parian lo kali.
0: Parialan. Gila, anda kerana mau awal ni mau dulu dan dia
5: mana?
0: Gay. Fana mau awal ni dan dia mana? Terus bol aden.
5: Ah, mana?
0: Gila, abiyo andro kauliru guan mizum.
5: Aku pernah ado.
0: Nam, abi guliminyo.
5: Ah,
0: right.
5: And
0: then it's our room. Mari. Ah. Yeah, go. Bali, Dio, and I, but come dinner. Sonia, and that one, Mari, what the Moscow, no, I bought him here. I don't need more to than the Mala, one, Mari, and they are coming over to Ma. Nyander, obey no Mahaturo. Go, could come life. Well,
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam. Are they in that look clear? Alhamdulillah du fande ndo manajin
5: Alhaji bor shwaro ajanarami
0: Alhaji bor shwaro ngoro ajanarami Alhaji bor tamangana awadani maududun zande nyama da ndaga mawo
5: Anya aga kana walwalo
0: Ngala abiyan dro nyaay bayno wono misu bana mo ne male
5: Ako adam bana yare ayo latri kam maye sita tindiro go mom ta charate charate pom gere kunduna men tamtare chimangala
0: roru
5: no bya hakin dara tera da hakin dara da gai
0: gai nya fanyen ayya nya alhaji bugor ba diwolam da kamzu waltina tamangana diwol du mashular wallono ay woni mare waltina musko fandi mi anda boni mi kawdoni dokunde de ay gana zana ay taji harami kuntu so kawdoni da forest kam da au botun so da goy konindro da danyi fule ada kirnye shedo

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karantu uso anda karantaro. Kama mai anda rubsuna suru fraskam di tamtam ma fraskam doni nyari kanuri. Karantu raji naptundwa ya sayo kusotanyi martawa chip dote na mnyana fraskam shumada na ndiro itakaturo. Ngila masha Allah uso uso kushoro.
1: Nalewushi.
0: Munda kasadi ndaka na diso.
2: Alhamdulillah.
0: Masha Allah ala nilefa sara ala andiro naptulefa ya cha.
1: Amin.
0: Ngila zauro daji kruntunde so de kondo fanzaya ngila de ya ba shugaba
3: ya no sai shugaba ba laji kai mai karfin laduma
2: sun Muhammad Kamsulum
0: ngila
3: sun bana mu duma ya me
0: ngila masha Allah ne dirwal take uso uso gulna
3: ngila lawe
1: ne ro lale lale gulna
0: ngila zauro lamar do ne tilam de kai yara mi haftai
3: akai akai
0: tuma lambezi zai ala baras krogo iswa
3: ala fudda zai ala baras krogo ishena a wanda ji kusata andila ran kod badi nimya ai da rai da kuro ngawa da tayi
0: ngala ba ka sado kusata yi bulin sar marta dina badi
1: ya wame na badi nimya dai shila dai we
2: wala nan ga tun
0: ngala dai ba ka sulun yiro ba kol dia balbal shi mata
2: a dai waya wannan rido ko kana har gana
0: ngala gana jumba na adresse de
2: ah dai nyari yare gana suron pantorama
0: ngala
2: nyari de dike ba shuga ba sai fasar zai
0: kurwa
2: ah kele
1: ade
0: ngala
2: nyari yare amse gulzain fulai burwa su sai dumba zori dumaro vaccine ara ade faldu
0: wai ajab ne da ba shuga ba la la la botar man da karau da ba kansulun
2: ha
0: Fle burwa soya
2: ah dumbazo
0: lidimaro
2: vaccine
0: vaccine
2: hmm
0: hajab
2: kuru

0: anani matar kaso ya kuldaya uma hurtu wane ne ngungurun indo chinge da ko arede ba tada tada la ne ta su kala ndoro ishin na ba kuma ron yari kan re su a daga kirnimina darasin gumze a waka tannan da galaji
1: ngila masha Allah ba kansalam ngila zoro karami kruntunde tumandila mbeji andi ya tulotorogawi no surofras kamdoni nyari ya timia elan alabara skuro kusota nyimatawa surofras kamshima adelan bayan kada andro itaga sena kashuru awadeka nyari kruntu lenye flendi ya jugumsi ada karinya isha fras kamshima da sana kan indimiru kwe kwenye

0: gila masha Allah karantu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so tusuro uso an da karantu kuma mai ala an da fi la fara scrum balbal jitubir miyero sudina karantu da ta yi da larfama wa solan fara scrum duk la lamar doni karno sa du inda finde loko tulorin ne a tanas mara murar doni kala jitubir miyun da su da fatuye kala hakun za doni karno doya kuro adiye ma tanas mara futu doni a karnoda sunan lewailan dorti ita ga tinilan zandanyen a karuntu adata ite mawadu sura faraskram da itlan kusotun da beji kusotun da shi ma
1: assalamu alaikum karuntu da birni ya buladiya ya uma ka nan goro premier
0: da shi karuntu sura faraskram da mawadi lan a audoni kilan zandanyen da shi ma loktudoni hukuma karnoya da Najeriya ite shi kakadi doni karnoda kundui di lerde lan samtu bari sanalan aye kasadi doni chitapun miundi lenum sendi dachi kakadi nza doni karnoda kultuye sha permanent voters kati notina madu moe ade mawa kuru loktu doni karnodo kila sudulan sendi jiriro sendi kakadi nza da faida taya sendi kila lan zandinyan danyetu su loktu kanada lan walti ya faraskram di rosram kayak

0: gila mashallah karan tu kerman dia karan tapa demo lo no ma para scrum doni bal bal jita bir miwe karnuin darason kilami ta fisko sko no da uwa filansi efemen so para scrum de dilan karan tu mandi adi mata nas maro jita bir miwe lamar doni jita bir miwe dilan kasatin za kana ngro frimei donye jumdi hore dro isna ade makuru malam shaibu ibrahim mena jita madoni hukuma doni karnoi lerna jere sha ainikin notuna made dela min zudoni kla jimi suida la martoni karnoi dilan fatay sha fota education and publicity notuna made she andiro chawa china kla la martoni kakadi karnoi jiddimedo jimi sodro yo badite tanas maro kretoni pornoi dilan aji suru para scrum de dela na doni klalanda ndinye nde murade doni chitpun miunde so e lokto doni kuma kadino ni karnoi jiddimme shapa manen votas katino tuna maade melaro kanjoba di tunalan sandele nam kakadin zada mu ye faida kakadi gultuna ma allan au shi votas kat tinno tuna ma ade shilando kamme so ndo karno joni sa du indin findi lukoto lurine dilan kam karunde karjen aje suru para scrum de ro kaw chotto ga enduro deni malum de malum shaibu ibrahim maina jidaram doni karnoi kre pornoi mate andiro perno para scrum de lan ferjet tanas maro kalashi kakadi doni karnoi de samt body tilien aje lokto banna baro gae deni ko doni shi wakil doni jidaram ane keda fanya daji Allah ndo zandindi da wa kana group premier koy koy daji futun ndiro ko ngnaide malam shaibu ibrahim maina jida matoni hukuma karnoi larje nigeria de andiro pe nasina so wai jida hasan muhammad tasha zandiada daji ma ngo awa andiro pe nasina
1: akwai abu guda biyu a ciki
2: a asro lamar shi madana tartib indimbeji tartib ro awale di shima jamido ni shi kuri ana sawa kulti ya mashuro preliminary botas kar kulti madimbeji ar shima tartib doni am doni shi kuri a kulti ya mada diole ko suro kana doni sa du ini fin lo kulti lo ren da ya kuri amma shima sandima isa su anda sawa na shima lo fetetu bakti ne da ya wani mara suro kame sun su turu abu mai suri rawalja da shi burun za ku are ma bayana za an dira haturo da ita tiba da shi ma sun dun hikimar wanda lokuto ni shi karno ya isuro su kama titulona isa da sun zubar wallo ma da na lan shi ai lamar shi ma da kajin za fan jimba da sau arin an da tartib shi ma da goye kawdo ni shi karno ya isu gina zindo da su shi ma da tuluya nda wani mara nye isin padunya su mbeje wallo ma dai ba lamar shi malan kanuma aw mashol shi malan katana dai wala kuro suron za sa imbe yanda itatin dai ni aw mla suron kakal giro rumiyai mo zonye be na mai zaman duro ha amin dai kuro awa tidoro wolo na ma soko doni shi na doni karnom da kolimi no letia kuro dai kakar doni karnom kolte yamar su imbe jiro wolo na ma dai nyiro hada toku toku rosadin dai ko tartib shi mari a wadon fulaje mari shi ma su aro ni ba foto kana mari sandima jamidoni leza kuryan za saro ni du inifin lokotul riyalan kol zai ma kuru dai ande no ni ar amado ni kama sadina falmai hatta amado ni bur awolle sanna aw ngawo sanna samaso suro a wadon ni tartib tina mari ngotletin dai are abi fulajin ni ngawon aw sa ngawo son chidum wolo nai dai suwadon suro tuluna maden nye suma mbeji dai nye marada nashi mara dallum lenum suma kuriya mbeji nda wone mare awadoni ngawe diman awala nda sa mbeji ma hatta amdoni sendi karanga aro sanna kunten sama so suro suwadon tuluna maden godna lejin dai tartiboni karanguro kama shi suwa amdoni kakarin za karno ada moya mada diolo teknalan nda jamuro sama so awashi mara gotia hatta amdoni shi ngawai rolja e suru lamar shi ma din sandi ka da sornar waldiro changa na shi tartib doni ultana ma kakar karno ada samno yar buro na huma na sana toro ta da yaro samtin da ji kur tartib burin sarkar go tuna ma alan aw kata poko tana ma rishima su amma zam amdoni lamar shima da le za sun zaba poko kana ma sai sun za tulum garo bakti yaro da alan do tartib kalafuna sande kakar da karno ada mo yada kurtro choko kurda tartib shima de futu buro da awsha faldana ma buro na huma na sana na tarin do da jikka ma katab doni gotna malan nguro soro sai tariya da ji atin yayi shi tartib doni kakar da samte mar mburo wadna ci daram doni shi ana ke doni soro do huma na sana alan samtino waljin da ko tartib shi made so ku shi ci daram doni ana ke huma na sana dun

0: da nyo ka kadim doni bodin zana ma karno ma da nyo go tasadin da kuru ngawle na ma alan wone mare kan do sulunyo ro waljaye da jinye gana na kana dialla dim nima kala hona kuru kwae ka kar gultina ma da tulo dim beje sawun da jinye kan da nyo gumtin are ya usukana do shi ka kada doni shi karno gultina ma da samma na zo gi ande tuluye kuru da am doni kamaro suda le ne tuluye na ma da ndi am doni sa ngawen ne ta sun za su ba sakana mara sandima sulu nda wone mare nyi kanu suru rumi no wolo nay da yi gana wu mi ala sita kan ni ay fandimi da yi kur amma gultana mar kan ta ogose sa ngawen din december sayin le da sun za su da ba projoko da alan kan dar kuma ji wala tukuna da yi kur kan indi me sulima in beji kan ta don january star goz effortle suna alan sandiye kan da shi mara tutulin da yi kur sana kan yak me in beji kan ta effortle star hatta goz ogose leono suru sandiye kan da tartiptina kara da yi kur ka kai don kuma diwolo tukuna mai shin mama nanye mar kan boso sa ngawai ma ogose star goz january suna ma de
1: to wannan shine bayani
2: ngila adiko Shaibu Ibrahim Maina Chidamama Doni Tanasmaro hukuma ainike fante tanaso baina chudo kala fosa doni kakadi karno edu moye shie soroba yenzelan su tutulu daji baktena tanasmaro chidaram doni hukuma ainike di na doni kamile zusun zusuru kakadi nzo doni kuma karno edu mada daji gomnuti sun zo kotuna ma da ga sun duna da ji qur'an kuruna doni lenin moyed da ji kadujin ala bara su kurbaina sidina da ji lenye to su loktu gane da ji wajen waltiya da ji zandende da andiya kusuton de kuya zandende da koyen

0: mutan shi mai
1: gida karantu tumana play doni abu turake kla kakadi doni karnoi moye tilama funela njezina maade tumana fantanaro surobens kasarataro amsode solugule za kakadi za doni kuma karnoi jitime maade samu shima dia sandie lokto doni karnoi lilan adaji barimin za won daji fato reishen kana ngura firmiya fato na diro gulgun na tayin jimi haura ta magana ne fara scrum da gamaro
2: gilla maro
1: daji na shamo shangon kakari karnoi
2: adi
1: bayan shi kuma kwa shabi ibrahim maina cidaram ainike da fantina
2: adi
1: sandema saman maro su so tulu baksana kamso ile da sun zauza sun zambe juro wallon ma daji kakari za karnoi da daji leza kaduza samawa ngai gulzana
2: adi
1: ayye lamar na shando ngura firmiya lan
2: hayyaro bika so da gaskiya saudi wanda dai kudu yakin yi bawo dan kudu kan boyi so faton dubdo ko da suka isana isayinun gui amma wata gariyarin gu so soluna
1: na'am
2: adi awwa zina da kuru amlale zai ya sun zaba sa isan amma sawai ma kuma maro bika le zin mashamarin su mo isana mukoyin ma don da rai su su mo gozo da yono
1: shi
2: cha shaka hanzu la unit de falza la manzuri yo amma asali amlo kuma munde walau munde tu zaben gawayen leza birin sa dana malla ko aya sa wanda yimbe complain na dai ka dafan na
1: nam kuma ka complain don misal lo amso da yi kasar da jiriro misal min amce kasar da lelem kakaji kuma karnoi ma armo do daw jemi sai musamman ngoro do kuma riviere shi ma daw bulayo
2: adi wato babunu a wodo ne ro gullokin da amso da bakalan zafirmtana wato ku are kam da jiriro shan rama yayi botas kattare namlan bama shi kalan zirmai shan rami rogojin dan dulu dim sha kartai ba adi suka kula adi lan kuru kam doi fallimiya rama nyiro kuttu yayi botas kattai din kwami yayi shi ma bari mi me naptin da walau shi ma shi lan krauma mi kimin Shilan kam nyoro kutu gana zana tulumin diye sike. Yo awo shima de adi ero ba amdi asu tiba di zana nankarro. Buro salag man awo shima de na doyi. Kama aro putu kama modu ma kwa leodo. Lenim diodu modu awa halan duro ka woksana di. Na alan kam duro biyakibi azana ro lezi. Ngawo lezi na ilan. Leiza asa anya kasu nzi bizi nezi sanyan zi kwa lzi dezi zi wudibdo zi suwandi yi. Ampu nzi esadi yi waja isha waltu kuru da warinyimbare mawu ya yi eskinsu waltu walti ndeman. Kwa amso de awo de asu zana rwasu nimi.
1: Ama armar nda inge ida wa mkura ara shidi ya la chitipuri mimile soje sa njia ngangu kwa tui.
2: Ah kumaro awo do chitipuri nime esadi na de gulzana ya. Bwad milie nda wukamda sinari.
1: Milie nda arat awo zola. Yo. Burin maare amne saad la ndo kwa tui ma badi zin badi dia.
2: Yo leza na juwedi na ushimza isu runa mbiyayi. Lenim na alan online la rannu msuro njimu ni mendo jime ya ilenim da tomprin adi ekela maru omba natin. Ama nyata awo shima de mawu cha ni. Kan tauce ne ne leza ta mozana dole ne moye da ta manyi api ai awo shi ma da jiri alama kam kulo bare zai dai yayi kulo bare nim su awo zu basar tum wahala kada yam do lenim sa kumburu bafuna gotar lenimina yayi shi da ta man niro guzai ma lenimina yo are ro kuma botas ka dole zana kap kap popoto samoinde da tubaro da babunu samoin awwa zina shani
1: a chitubun mi inde sai ngankol zai sai
2: montuma monjin bare kimin de monjin ba san duso de manajin de nge dane moke kambya kam guro falzina so kam bula falzina so kuma nguso ka anzalo man su ruwa
1: ya makana am babur shi ya ka girtuma so dai amso de mana mana zai sai yare kakai zakar ne ba so zai dai sai ya wuce limina na nan san dai ya warin misallo kasar na be
2: awwa zina da babunu am mashin girde rumare cha nan zan botas kan be ya ba duro asuti asuni me ramma ma awula nda waja awo shima de leza botas kat ba manero ye mbagul zai nda so ya wune dai
1: sai an gankul zai dai adin azukra
2: sai basala mashinu jiri ade sai dai ai za kan zaba ba awula sai ndo candidate senator zam wopsa leza chin na kam de yim chi ba de leza chin na kam de zallan kam gare de renzu leza chin na pad nzu yedin shakari wada yo adin nan karro kudi kamdo a wasu din ka machine maro ku kamdo e botas ka tsumo ya sande na umbe yaba bunu kanda unda unchin lita pelnera dun yar dion piskun so yar rusa de chin sai mare kallar maburo man amde maro september disa
0: nda kuma kama pirwa misallo adama chitibir miuso sande sande ngan ko zai la
2: biya kama ruburo
0: zaman nan sana sai biya so tin dol sa
2: kama boddu mana kama yin sande bani miya
0: yo
2: ngillaro nda nazari de yim zabiya le ne nda lai layiru miya kamu mangu wa bodu ma kon ga son mare la ko zan ba ukla kamu yin kamaro awula wa ja kamu wanda ya wopsa sai ya amsa yo kam zan ba ajiri sai ya wopsa adina karo Nigeria da ba kuma wato siyasa lardi da ba wuratu ba dizina awa buron sa ga wai kada tudun siyasa da tidimba tidimba tidimba do is 99 ne su ta kuro is na da kila amgu ya kam dikin ba mai is din kumaro nombasado zabe da sa jewo son tren ga ya politin ba putu cha kuma putu amsoru putu azubtana la walau ayo sadan rayuwa gul zain da ya awo
0: akininga
2: zaudoi kladin mana zain kamaro rumin mare putu botas kadilen moyena dan basarta da kamla dikin basu manabcin amma adi sai ya joro dapsi le zina le zana gabadaya sadin complain nay mai da wuro maudui rogo am le zai ya tomprin dima kai sala am gulzain da tomprin waja suwa le ne ya sa arakan su ta sa wuro isu min kam me wuri ya ko zana rosadin ba
0: amma kana am la da mi sallo shi kuma ka kaje karno da lenim kam te runzu ta nasmar da wuce tibir mi sallan kurlum karno diyo e runzu mi sallo kasa da am so da jiri yero mi sallimin na sha doni kuma ka kaje nun za doni karno e dilan ta nasmar rim doni kuma karno e da lum kuria koltu do misallo adudu am somoyna am koldeina woni mi misallo do min ladudila adudu am milen tanasmaro findie bot koldaten amma kuru adudu adudu do ne am dole kakari karno mi konzan mbe mare milen meman klan
2: kwarin gawom takin tawodu ro futu gulluma ide botas kad klak ma au kadain somoyin awula sam zan da shi ba sadin ba sai
0: me
2: jiri a poverty alleviation laso to lin nan da botas card number sai
0: yo
2: clear din tawadu gulluma ide am sorry a pisa din ile za samoin amma putu gulluma ide yim zabi aluye zabe kolune da anaro shi da sadin ba ayi sadin ba babunu state do bod million u kam zana rumin amma isa zabe sadana rumin duyar araka yar tulurin dajin da yinan karo
0: a
2: sheda iso lusari shi ma da ya cidi jiri kuma faransa so aula son ma zagaye na biusa jiri walta sadin arma din number samatin du tuwandi sai walta sadiyasa kuma rungo state adin mundema awo botto kam zana million jisinna amma boddi gaba daya duyar ndawo nduma bu duyar yakan zuwa yin president da shi zuwa man ma duyar din fiaka naulan yo ashe dai kamti a solu
0: kwaltu
2: kamla kuma rongoi botas kati lezu basarta sumona babunu yim zuma na subda na zabe sadin zuma dawari jiri shi shin zulafe so awula perpesu to ga ke boyin do
0: dike
2: ba kim ni dishi kina dubdoin shi wallahi cin zaman gulzain sharu maru na ilan rumala rumi doin wallahi lenum kamni mi mangalo kurungawo kamni miyan kamnum isum nam nam malan lum kam do nyuro faidajin karturo wanum gambunadro wallahi kam do wan ma chai de kolto mana ingalo
0: ga lue koluno
2: lo koluno yimlan kam do a sandira de ro kolumiya
0: jire
2: ngila ko kimba mare faidan su bawo
0: ngila kana nyur askrinyana kritu faraskram doni balbal chikte bruwe krode na son kilometa pisku skondo da wa modu doni klalla za de nyende doktu doni kuma hukuma karnoi aineke kakadi doni karnoi jidmede yo bajisnalan aye kasa da doni tete bai miun dai lerem sande ka kadin za doni karnoi da moye klalan zan denyen shaibu ibrahim mai na ci da ma doni hukuma aineke andiro bai na sidina klatar tippa doni birin kurtu sakana tanas mar su amma su da tulumba kuma kamso ile za sun za uza tawdin satana lando lenum ka kadin za da amoye misalla andiro china da ji kuruka na ya andiro tanas mar kasa da jami'a lum lenum ka kadin moye bayin na sidina da jikiru nandi fatula loktu alanda kirnu yinduro loktu chilula ye nandi faraskram duro gau andiro hawarawin tanasmaro kandaram doni nguro ndai loktu doni kakadi doni karnu yidu samtubayi tanalan zawal wai mana sifur usku pal diw lar pal usku pal diw arak sifur aw sifur lar sifur pal u diw indi sifur lar arak diw nda sun ya irinnum faraskram duro gamin sa faraskram duro gamia andiro nda hawara sene aye ngurondolan kakati doni karno yede samti badi tinawa adi makuru nyile nkana muma wa yimin zaun dede kata super usku pal diw lar pal usku pal diw arak super aw super lar super pal u diw indi super lar arak diw nda sun ya irinnum faraskram duro gami putu nandiro urungana yede kermande akarta bode mo wallo no ma futu ndiro ben gkenay de klaka kadi do ni karne
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam du fandi
3: ya
0: japati ngurayin
3: nguro gwange
0: a japati nguro gwange nya kirnyan faraskram dilan aye kakadi karone nguro don yo badi zana
3: badi zai ne nguro ndiala
0: nam sur maso re boksa ni
3: sur maso re boksa nguro ndi gwange kullo mari nguro a jamai to ya shinere andi boto ka da wallahi mu kunde man ba ma arba injiye don samma fafa kana ara ma fanje ni
0: dai amma leno diwa ro
3: a leni diye ndile ni ayo wahala ka u ye saya ko bune sai kam la ma sai to mai duyo leno sai morgana leno sai andi yo duno gara so ne gaje ko ce bar ho ni ma ta ke ji ma nguro ne sauri gana ara am kaddan go mu kon dan fata ta ba purum purum ma dai wallahi
0: amma misallo kuma ngo ko yedi ba ko zina aye ai shawarar imin na sha kuma kakadi da ne karno ya da amsa duro ka tun do sofon do iklalal misallo misal ngurun do duga am jirinye samun ga so ndai ma duro
3: a da awde ku skejil ma mere wore ma cha jiri lu ya kuriya ko lu ya na da ngurun da sauri ga na zai ma zura ka jin zufanya gawai da ma sama ngurun saboda gana zan gawai sai ma sama chupon yare mu kwende ne furus kono wallahi
0: na'am kuma njiye dilan mu kondon baro wallono
3: mu kwende ne baro
0: kullenu gare lenu gare diyo da fandu yi
3: da diyo yi kwata kwata fandu yi ade
0: ngira nyura
3: ko ngurun de ko ange ade ko ngura aja mai fa ya ce ne arba ai na mu sha ma wallahi fandu yi ko asan
0: na'am na mu shek mai ta samtin da
3: na mu sha samti alwa fandu yi am ande so mu ko ya lai so wannan ande mu ko anim ya kwata kwata fandu yi na mu sho ma fandu yi
0: ngira nyura sai na samti da da zai mare wani fundon na shan doro sai
3: da ngira ala no ande ta boto ka ce ande ya bana no toro mara da yana ka ana ya wuce ne na
0: ngira sai na nyura aja fatin kuro gonje ngo farma habor gonje tanasoro nguro doni aja mai tuwon yasi gonje kullo mariono sandide ndwa wanje dilan baro lono sonda maleza volta sadi yono misal kuma chai mai de kam de kasato hono nya assalamu alaikum
4: wa alaikum salam babun tijani kondu are de ndara sonni
0: nam dufande
4: tarara abba bakar yari ma ngure tijani manajin
0: abba bakar aye kakari karno ngure ndo yobadi tina
4: ndara man bare ti amma kakari are sauri fuska amma kare bakkana ro kana mun ta sare do amma da kwa ai kakari ri yo bare ti ko kun sauri ne ro ti
0: amma kakadi bakkana da len ruma
4: bakkana ka da ma gud le tirim tin zuma ba sauri bakkana wuri buran wuri na inde ku sa us kuma ko zuna
0: ya ni kanin kanin falli me
4: sana mana muske lande ti da kin
0: aye kuma kasar da citibir miyu sai lenin sun za kuruwa kurul lenin mu waye da aye akal citibir miyu da sai nya za lenin mu waye sun biyan
4: mana alai na saura bakana ru kuna kawin da zawo lugo na ru na rin kuri ma da ta ru kuri
0: aiwa za kuru mina ina kan ramsa da aye da kasar design
4: kurun bakti ngol leno nan ga yin mo da shi ma da amsa ngirim ta ai sai na ma fuska ka makakari kurun bakkum kakari da nale ta sabun ne na zari da bi sari ta sori
0: a bayan kuma shi wakil ka ainihi ba cidaram da yayi fani miya su da bakti da cida da kisketu nan karo ya wano kam da lezu sunzu suriya kakal sunzu suruna suriya da shadan zudo ne kuma bure lenin moyede guja da lezu na moyelan su men nguron nguro ro sodin ganya gulu
4: yo yo ko ay kala amma da fasa anina yoda ko ay kilamar fatin zara fatin sa sala lene une na din sum ti din beya kakkari da gonan lene ni anyir iya ko zara mandu ale sir amma kanan mun ta sare da bakana ale ndima ne da su sirin na ba mana ajire da mangada
0: ngada askrin yana nyura babukar nguro pisanni praskrom droga she bayanza sirina assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
0: na'am dufan dia
5: babu ne kike amana jin gura ma mai na da zuwa da kula ta ana yaro wuce tinjaro
0: laje wuce babu ne titiya ayye ka kadi karne sa su sauda baksana anguron da bulan dolan
5: ah ma mai tare sauri baksana ka ta tarum ma sauri baksana tare ma na ro ali kan ji ma ya sai ma gun yi lengana nan sun ba sai da suru in lamin te sa sanna la ta wanga wai kan duk bazuna sanna dai
0: lenin munu ma ta wadoro
5: tawaro shine ne lamur kana waro kama mangu wanda zan
0: awam yo badi zana

0: shi wata kada sha buralan bannin mun ko kamun mi gima wata kada sha buran kamun mama shi kono laiji wani kalwalo kamun kal time da shi godi yaro le zaya malama za be de ka kada da din da baka in ta da waye be ishin da isha gam da in tro foto baka na so mun da kondi an nan bala ambe nan ba shi mare malama za be re mai da shiran za be mi na min banam
1: Ngala Umar Habib Goro Gambore Fado.
2: Umar Habib aye Gambore lan su soda baksana.
1: Fundo soda baksan.
2: Aye fundo baksan ro hanno. Aye to do mu.
1: Ayo a wasu kana da ban dama na bakata we ruku
2: ya
1: ba ga je. Fatiro da wuta ga nyaran ga ake baksa ku yana da kwalo ke tare kana.
2: Baksa ni Gambore ne an ga wan ko larare.
1: Ayo a wasu kana da kuma kuma ka kadam do ne a wai ma lenin sanyiro tsira sai na ma are waye mi an yiro bottom tare na re dan ja singe a sala ka kada kai wura tsira sai ka kare fatu na re ngoye ko tai rukuna kur akti son da wura yoro wa da yo kuma jiri a da ya da kuma ka kada na yiro tsira sai na ku kuri ayi ne na fandin na a are kan fulmi yo kur kan din ne a wata ta birni so da kan boto sai lenin kadda kamtin ma karo na su lungan garin za su jiro su tana da yan ne kike gani ne nan lenin ji kuro a kuriya duniya ta gwamnati zuwa na ta boroman ne ganala an ga kudurin ne lan bodi din sai ai su ku gulle ne din na ta don ga awala fanan da kullu din awala an ga tukun ta zo na awala arabiya kuttu har sai rinar ma samun kullun bula alun kullun sai Allah karin jawo murade fan da kin ba kuma sa da ne kuma ba kurallar da ba arna ma da kartina au karo kujerin ta kule amma da ni da zuwa na fona yana mararin ya fandi yanzu
2: a cewan shi gwamnati da misalo cewan zuwaya au karo ni made fundi minor city roller ma da kur lotu kano city ya lum kur gare falti arma cewan demokradiya do
1: yo falti an gawo mangalau zalare falti an gawo mangalau da su ya da ala an da rake yanzu da zuwa na karnya da yawo tsaye da ma da ingalau da
2: Na ga da Allah an da rakace zuwa. Abubu Rabi wanda ya tsule ni adi da Lalil Babia karno are futu kuma duk sirre niro hakicina ide lum kam karun me karte da tirana Qur'an do wane futu murada tana da tondi.
1: Dangala da ya ala kam karun da karanya an da tsibirin da su mura mai tsaro.

0: Gila, masya Allah. Rutu perascramble budget million dollars and kala meter fisco skondo da o afel that FM. Ah perascram dalan mudu doni kala lanza dinya ndi kala ah lok to doni kakadi karno yi timmeti hukuma doni karno de yo bari sana lan aye kasa de doni chete bri million de so ile na moye to mangana bayin ala para sa kwante kana go lok to ne kala suluna ah kawri de re da jere meter nasmoro nasha chete bri million de so do
1: ayaro ah futu gulluma ide kadde moye rone awula silan pobati la machin la samze na shinkafa la samze na woro sadoro chimo ma chida di ma lum amdoi nyuro paida jinna karne nan karosu ya sa zamduma da warrada ha ai bambanci doi ayo num gade gade a kirmai soja ya kirmai shi palimpula ya de aduma tada bula me mai yimi tada bula me shi ma kutum no zinau shi ma na amdiri mjin nyuro zambin no adin nan karo hikima shi ma da goza chaudo amma adilan kuru kakkar shi ma din ne ya rinnum kamdo ramma da fandin bawo kakkar shi ma din ne ya kamdo nyuro kutu gana zina tulum bawo adiye saulan gin kamgan ma sau aula uro yim zabiya sadin nan karo cidin ma yim kau palle nyuro hausanna da sa adiye uro nya ambajin bawo adin nan karo angal gina yau luye bot kumaro duri citubulin mi bot million la raula kamzana san amma bot solusa dia gabade ya du yaru masu luye kena du le uskwa ula wasted dia de silnan karo mo mai de luye zabe shima de karne kamdo nyuro paida jinna kamdo boni mi ayejinna karne ade shima mana idare yau
0: ngala nyuro askrin yana da jikar tu allan kuru dare da dare fara scrum de droike de daji kirintu Dr. Allan tana smara cece premium je so drama nayan sande kasa da za sadonin sande le za sun zaba posa kana kuro mai laro hukuma de kakadi doni karno da yo ba je zanalan Dr. ko za sande le za kakadi za doni karno ita samo futu kana gulduna ide Allan do kam me kam karo je da sulu karjin Dr. doni karno sa du indin finji lukotulu ne da baditiya daji susu doni am prescribe tilan ko za fa noa Sha'aibu Ibrahim Maina doni hukuma ainekia qur'ada ma kana doni ngro premier njumdi hore drogoti isnairo sui bunu tchani kondwa umana ndiro prescribe data wonje kuke itagat guko a krutuna lan kasar prescribe data koluyen kapsana ndeti asono lewa lan kruno sana

Oh,

0: Allah kuruntu taman kariya kasuye zon de kata kwaro no ga de ro preskrim de nan taman na kul sawe a chai bar super uskupal dio lar fal uskupal dio rak super auspur lar super pal audio in dis pal lar rak dio na san era nan fandibin saka ya de ro sundwa na dawa adima a hotoni liwanza jiwa pain kunungo kam na fandena Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Naam duka la dole.
1: Abun filani umma ababula jakaya.
0: Ngila abanya krinyen paraskram da bo numa aitaman.
1: Barakam to ma kare ka su yara ne ka tsiyara.
0: Amin ya rabbi.
1: Galon jeje mere buri nare ne radu video ne dika ka su bulanje.
0: Bikaro.
1: Ah dika ka su bulanje.
0: Al shuwal la kurare.
1: Shuwal shuwal shuwal ka da video.
0: Shuwal shaka.
1: Ah ne radu video indin.
0: Naam.
1: Si borno jiro wala ma di si ne ra du fi otulo ye.
0: Mm. Si ebrin ma.
1: Si a din si jiro bu nya kala so ni kwa kan si.
0: Yewa.
1: Ah, yo si kama so arm jare arm si wala ne ra du mi otulo bi katere da.
0: Mm.
1: Wa kenan zakar wala ma zakar yer ya kan bi fi.
0: Birin na je.
1: Ya birin arm bi din na birin na du kama tama da fallo so wala. Wala to boro kan ga dan dan du ndi bi re kama digi so wala ba.
0: Mm.
1: Makala kala kala kala te da sunana karbi la hola wa dai wona
0: jire
1: wa shi banjara wa isa shi ne la dufiya kuri shi ne jire jire bilin shekin shi bai na
0: ngala
1: yo kuma da ba a ngangala ja ne la yari aka ngangala kiri yare ngangala kiri de tin daka fani
0: yari aka
1: ngala a yari aka yau kuma shun ya shakai gana wala ma dunji yar jewa sallan jakana
0: dunji yar jewa
1: ma dunji yar shakai gana ma kura wala ma dunji yar tuda sallan shi kura wala ma yau kuma zai kanji mai ne mai shin ka kuskusa ne
0: me
1: shi ne ra du fajar wa shakai gana ma shi sallan
0: yawa
1: kuka shi ku ana kura kura gana billan be shi ne ra dunji yar ni ba sallan
0: hade
1: Ah yo kuma da ganjar wala ma ganjar ne raye arakarak ne
0: kadaide
1: ah kadaide ya amma bikaro shi ata ne raye mi mi wasa na ne raye rin din fiye fina wala to raye rin din wasa da kuma raye rin din fiye wasa ne wala
0: ndi biyar wannan sare
1: ah yaro ne lafsa ya kana da sore
0: da adda yar ne din fiye wasa da ne
1: ah yar ne din fiye ba falle ma mu aka sallan
0: gire
1: yo kuma da kokto jiri kokkalwa sa jiri kokgro ba so kuma kokke wala ma yari a kafiyo na musu fitta sannan sunna wala ma
0: dire
1: yo kuma da bana ne cinai yarwa da ne na du fajer da wala
0: du fajer ndiya
1: du fajer ndiya nya bulun kutun ya safai pantin ba
0: pantin
1: yowa ko alanda ko munde maje da cinai brandi are jama ne ra du fajer wa moto ta sha inbe dare kwa nya sore du fajer wa cha nya
0: du fajer wa
1: ah yo ba ngun ja kana da kona jira ba dinata da shi kuma
0: ai ro lono
1: ah kullare a da tsere kullare ga malama rabati kuma jira ba dinan gana tushina da kuma tsara ne wadu ba
0: da uro lono
1: boro ne ra du u ne ra ya ara kanfuna so ne salima sadan da kuma ne ra du ara ko yar ndi ba zo bizu wala ne ra miya ba so wala na ya
0: du un yar lare ne de au yar ruskun
1: aha du un yar ruskun ni salima ne yar salima amma ngaje na la ga ful mama ne ra du ara ko miya ba so yar ndi ba au du ara ko so da na la shi ma
0: ne inda ro ladin
1: ya kana ko ya ne ra yar indi fion da lerian ngai ya indo menyo je da war da ni yo kuma ko Chris lerin wala ne ma shi ne ra du ara ke yar ndi ara shi sallan ko
0: ara ke yar ndi
1: Ah rakiyam ya dan crediting ya kavetin ya gaba da goni wala ma duwa rakiyam ya sai ne yo kuma din jita ta da kura ne la dufa ne ra yar yaka
0: dufa yar yaka
1: yo kuma da sarar ta da shi zo
0: da wono ah
1: da sarar kalu ganangal ma yumi gulin ya yartura yar usai ya kalu ganangal ma yidi
0: ba kalu ganangal wasu din ba
1: Ah kuma jirin yarwa ne jama'a gana ce ta da
0: yawa
1: wallahi gana zo ma ro sai tu sha ba gudu
0: gida askrin yana banyiro andiro alabaras ka taman gulsama kasu jakana yan ga ya luwe na taman da ne kariya birinna dinna isafantinan galoso ah adema aramso kuru har ta ngalgalan kunten. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am dufande.
2: Ki duri bai fashin mamu.
0: Na'am Muhammad ya kirnyan tawon kare a kasuwe.
2: Are dia.
0: Ne a kasu fanduwa.
2: Ah kasu wannan na baron din. Dab din.
0: Yawa.
2: Ni dai kan mako ne ma da nima riko har.
0: Gaya.
2: Kai. Inda baron din roi suna da.
0: Wannan ga ba.
2: Ah na. Ah baron din kan ji ko nan ji a kai ro. Suna da. Ah dai kana na da puro gutsiya. A hulman mena na da na hulu min hulu ma ida nera da yaro suso yar fulurin fi suso amma a bare sun zan da shi da kunin ga wani gurna nera du uwa ne duwara kan da na biyo yaro suso na so ne sana sana kutu dono isafa ne ro tuman da dare dare ro gullai shi amma shi a zuro ko ka san shi do wallo no ma anera du die wa anera du ya kin yar una indena a tipo karini wallo no ma amma doya buzari shi die kala tuna burini suna ai zuro ara kiri suna so palle ne ma anera du wa anera du un tori na inde du ya kin yar una indena
0: ai du
2: kira na inde sana sana
0: ai
2: doya buzari zuro zuro doya buzari ma
0: yo
2: amma soro ara kirina kuma da so alama kamar yami so da dilan zuro sorin do tumana dilarin ke zu jero wanduna da ala a kuske dilan
0: amin ya rabbi askin yana ni rahmat guro bai passi kasadin mu go kam gaje assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndufan de
3: ngala Umar Habib ngoro gambore wacel karfara da karatu
0: ngala Umar Habib ushe kasadro
3: taman kariya kasu ya Allah andira kiske zu
0: amin ya rabbi
3: a kariya ande kiriya re shi kuma rangal ngala kiriya re a shi kuma ro bonzo da kasun da gambore so mormor ya dan dufin din yakin
0: dufin din yakin
3: dufin din yakin ngala kiriya re amma shakare kol za shakare re yarwo
0: na'am
3: amma yalo kiri me yalo kiri ya ne shi tuwan zai shi na sha sha sakkana sanin saudin ma da shi ne ra domin arakan
0: men arakan
3: na sak zariya din
0: jakana Nigeria ko non gangala da farma yo
3: gangala shakare dai
0: ah dai
3: to waje na ran kiri da gulzo ra
0: kiri ma kiri ma
3: yo na ran yaro
0: na yaro kade zan dawo
3: katin katin zan yarndi
0: kai awara jo
3: ayo ayo kurman a dai kuma shi shi shi shiro yalon ne kuma bullin be yalon billo sai na shirin naira do meudi ya shirin
0: budi bu kurama la bugara
3: bushwal bushwal
0: bushwal yawa
3: bushwal yo kurman a masar kirim yayi shi ayin ga ta buro tafsana mare a buron shi sai kuma siri kana yaso a zariya da so inda ishin ba ka hande bulai alauye de amma zoro nan kura kura ba sunana shiru buro tafsana mare shi ne ra dufin din lokawun
0: da mi kuma kama ya gozana warzen de
3: yawa warzen au abu na idiya ta bayran saladin mare buun zir shi shwal shi ne ra dufin din lokawun
0: budu kuma sai inda waye su le
3: a buwar shi sha isa tsayin ba to tsayin kuma rashi muri ciri shi ma isa tsayin no amma shin gaida sha to tsayin biya
0: yo faldi goni miya kuma yaru sai yari ya kisen yari yo sai niya ta mun da cha fantro
3: war rata da to fal ma nyoro gulzain da faldi
0: alaman zai gulzain sai yare
3: yo kuma rashi muri ciri shi nyoro isa tsayin kura kura ma har shi sai miya shi kuma sai ma har shi ne ra dujiyan yarun
0: muri ciri
3: ayo shi kura muri ciri sai miya kura kura da dudion yar un amma shi suna na cin yaron miya ra isa sai ma harshe ne ra dudion yar un ya kuru kare an dai kuma a tarugona losar da yaso are a shi a tarugona da shi mata da zuburzinau awo sha ci ya ne ra du miya klara lejina ra ku ne ra dufin dufin din din a tarugudu
0: garang zira la ai labu
3: bu bu sheshwal saurin sha naira dufin dufin din indin kuma har naira yarwa ta mangale da bakar nyoro cika je yarin da ala bara su ku gutubur
0: shi kuma ka ne mala na ture so yan marma
3: a share ka ande
0: yo don yi airo am da am ka ne na da Dr. Sotelia Butu am na today so ya mashi ma zo wadu ayan ga idro lono
3: yo kurunya mai gulluwa ya kare a bajirin ga bare don ya shi kwatara isadin ma ga Najeri fetr na sha zauso na shangai na shalel mare kuna la awla ya so ni cima da suka da gana la kare da ya cijin
0: a misal lo kuma loktu kuma am na sha today da sojin ma loktu lan sai sorka da zauzuna nan abde na de sotuliya kurba dubburduna da iron gaidin
3: a fana na turiya awa na re da sabareti din Allah na turiya sauriya zau yo siri kuma ra ke muru ne man sauri ne sauriya shi ma dumiyan shi sun sarajin din
0: yo
3: ayo da nan da re suna pindira wasun zan da gana bare da fondori shi man niske da su da ai
0: gire
3: amma tumatur ne da shi zau garangur ne ra do filion lokowun
0: filion lokowun
3: bidiyon lokowun shi zau amma losar ne ya shetai da zau losar don shi ga idan min din mare shi bu kura shi losar kuro shi losar din in dumiyan fiwon
0: miyan fiwon
3: miyan fiwon garangure naira dumiyawo
0: ajewa
3: ayo kuruman shi kande nare bulai alawai so sauna mare shi gana kime zuna sananan guwa mare shi naira dumiyan findin ya amma dama sakke saurin mare shi naira dumiya
0: losar cizin absina
3: yo kuma roshai ga losar da naira yarwa da wala dollan yawa su cin ba
0: da wanda zai fule zuna
3: dankalin da yana sara kanuri yar dankalin da kanuri tayar zuna suke sirina dankalin da kanuri yana sa rosalake suna dufirar kaso filion a wala shi so da ku zubsu naira dufindi findin indin findi da yari dai
0: buru
3: buru dufindi da yari amma birin kuro saurina mare ko zuwa ja indin walto wa zuna kalliya naira dufindi duwaye rawar jiya sun cikin amma shi na sarai ma'ari dankali da shi ma zauwa naira dufisku buwunzu gana suron kura-kura ma da shi gana suna na ma'ari naira dufiturin lokowun dankali na sarai da amma garin rukun mara naira du'ara kinyar un a kurin lemun da kanuri ya nasara a lemun da kanuri lemun cancan ma da shi kuma da shaishuwar ne sha tafsa saudiya naira dufin din lokowun findin lokowun da Allah da tarza da zip zip ka sana sana da kashi zai da kam yar ndiya da dun ndiya tun be duya Allah da kulmi Allah da mi sabsa saladin sai ayo kurdan kalin nasarare shi kuma rashi motalan saudu motan ga ya tanta ya lan saudu pizza ya buro da wannan ga bajalan pizza ya buro sai ma tafsir ma ne ra dufiyak fiyakin indin amma bula ga yan ga gora sauna ma ra gana labasin barna gana lasura da suna son be ma ne ra dumiyan uskun dumiyan tuluri are rasaladin
0: ade
3: ngala gari san da are shigari sakri are bonzo ne ra dumiyo
0: shi so bari zina
3: a tai da zai so bari zina gari sakri de amma kuma ron ga ya fitu burshiya yar da yan be yar ya kan be yar ruwan be ala bara su kishe
0: da
3: siya
0: larre da ma lana gajen so din
3: lardiyar ma ayo kurman da shingurlin da ya shi kamar ka ande isna be naira dumin tulona shi ma tsoro shawau naira du uskwa ma de shi ga nan zoro ngalawdo amma naira du ara kan yaro na da shi ma wala lemun da takor takor shawau ga gana zundu zundu dumin tulona shi ma shawau shi kamar angurli ne
0: ngala askrin yana yaro
3: kala ala da rakiske zakari asirinci ne
0: wishi ka sadiro Umar Habib ala farhasuk kamun kariya kada ya ndira gulluma dan diro askrin yana Umar Habib babula jakana ya adewa Muhammad Nguro bypass ya tawuna ya ndira taman gulsana ya tamanan lokto Allah taman kariya kada fantuna ya taman di adaji notunairo ngo kam gari assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: na'am dufande
4: salama masaman borti
0: bla ma saman borti nam taman kariya kasuye
4: taman kariya kasuye gala gul era yer tulur ho yer kudo sakare walde
0: sakare le burin na ladina
4: burin
0: burin yawa
4: bika kasu jata na mare twal burin ne nera tu sakun mutun ho
0: nam ndas ngalo ndasoi
4: ngalo kullin saku ko
0: yawa
4: arkum birin da dumiya na rakin twalde
0: arum birin da dumiya ne a rakin
4: Gali. Amma shiri kuma do babu ni din. Du bindi so, don bula fayere.
0: Yawa.
4: Au. Ta karero wallo na har tumbe. Era yeri atin tiun ho. Okay.
0: Nam.
4: Ma ta su ja sana ro mo makala buldi ma ta karere. Oya, bolo lo pahi.
0: Dau sare
4: bolo ba shi du hol tunna
0: ye du hol ji
4: ta ki me riad okay
0: ngila askrinya na nyiro
4: manda sha gete
0: nam
4: ye yer ni ritu
0: ye wa
4: au ngala ngala kila chiro jamangu
0: ngila askrinya na nyiro wo shaka sadiro
4: Uti la yata mwote ngulinga kutu. Aki amarga kena kliyanchu.
0: Ngila askrinyo na nyiro kasari dima.
4: Kela.
0: Mashallah. Ushe, ushe, ushe, ushe. Kasari mo. Paraskram drabo wano mai. Tamo nandiro kutusama ye. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
0: Ndupa nje?
5: Maisha Muhammad Ngulo Mafone.
0: Yaisha Muhammad Mafone. Tamo nkariya kasuwe.
5: Kamar kare aka sai amma lain da wani zo ya tsarka wani wato sharan bikin sindike ga haka
0: yawa
5: sauro kawun ne kuto zura wallahi karin ga Allah man ga haki ya kan ba da
0: mati mati da ngozo go ko ma fandu
5: wallahi yo look to mine in fandu tin da ka jin zuwa zai wallahi
0: yawa
5: wallahi kamar kare aka sai yo bi ka goro yin sana da era duniya ne fatarin da kuya
0: me ode ade
5: kulin zo adan zo kuliyar
0: awai
5: kwalji bulin me yo kana mera duniyar ruwa shakare
0: shakare ne yawa
5: kwalji manda eh shakare yanzu mera duniyar rasan akrin kai
0: shiburi na isla buroi dinarma
5: kulin kulin hindu kuma romba sai kulin kulin gana fute awai kuteire jindu ro marum ba kamaru ba
0: ngala
5: wali na gare ngiya na le ni na tan bagaro tana kuma rum ba
0: yewa ne ka su bagaro ti role ni
5: ah ni bagaro ti role ni
0: yewa
5: kulji kare ar ma muri yu kana ar kiriyar dion shor
0: kare ya
5: ma bagaro dion ara kin fi unto yel tulu fa galarin
0: ka kare ni
5: takare da amma ma muri yar yon shon ni ne
0: yar dion pion nam
5: akela
0: ngela wushe kai sadro ya sha yaro askrin yana amin aisha muhammad goro mafoni andiro taman kare ya gashe gulsuna ngo kam gade assalamu alaikum
6: assalamu alaikum abunu tijani
0: lawati kelewa selin dukala zaule
6: Masha Allah alhamdulillah Umar Abdurrahman ga ba kaso wurin masama da mai manaji
0: Na'am Abdurrahman wa Sheikh Rasulun Duga ro ai taman kariya
6: Ah taman kariya kasi alhamdulillah ala rabbu ala ala andiruk
0: Amin
6: Ayya mar wuri kula taman dole ah kun jini sini kiyo kiri don da fatara keto kiri galan da hutse to
0: Islam
6: sauro Ah taman dole kuma kurun biyene kuma kurun Era zo zauna kuma yau min gullumi a kurun kal Era du uswa ne kurun kal Era du uswa ne du arakan kuma a kurun ne lamtan ne Era du arakan kuma lara post

0: kila zauro har mi krintin de so wonde nan dia kan gesde gozi ndara son krinu kilometa biskus kunu da uwa pelanza fm faras kram de tamtam ma faras kram do la le wishe hello hi tumai din na play in de sudan ne tamtam wallan roko so monde so a gambe na ro da yin krintu ma de ro wallo na jili biske za far za inda da ina la jiji langora da kala ya kuzo ya kishala mai dinna nan da warak doji nan dubte social media din ruin futu sande play za da sakya kinga yodo play do futu dauza sau sauro salak da jina dirci langora rafi kredi dezo daji loktuba nabaro nala nan di radio wai mana da furmi nan da botun do sai tagat kuya botum kararo wallo na jamim yakko ko mum sandiro hello hi tagat kumin suro yakirin kampal bajimba ande shima muradin dio shima krawo mama you are lover you can I can say you can you are spouse dio wai mana do ande fandu inde kuri usku fal dio lar fal usku fal dio ara kuri au bi kuri lar kuri fal u dio idi kuri lar ara ku dio we are now on air da jarami kretin deso random kuma botum badi nimin aw botu so dia badi nui nine ndiro urma yen go botu broken awal me allo assalam alaikum
1: hello
2: assalam
0: alaikum salam
2: babu sandar to
0: nda bato klewa
2: masha allah mame kidi budi mana gam pai fas
0: yo yo wuje kin shoro
2: Allah
0: ya wuce ku kala kile na. Ah, ku kala kile na. Da fatu da ku da lamar.
2: Alhamdulillah.
0: Me alhamdulillah inda lawaranda kaudo amusu birin na.
2: Masha Allah.
0: Alhamdulillah. Akira ka kallo ne. Gila faras faras karam do kraw ma sai rai shana. Faras karam ti tubuli ne ri yar waljin zai rai yar waljin.
2: Ah, dai dai. Ah, tunda buro salakin yuma a fero bulan don ki yam.
0: Nam.
2: Yes, ku ya yi soro bulan da shi da maka ando. Ya palma ta kale bukar shiro nda da to kirewa gulmuna.
0: Gila masha Allah to bai dinna. Kubaro nya kringil kale jilo la le wishe dubdo kirewa gudura.
2: Sam soro bulan bai bar kuto a dai na ni kinga a son zaro ga na la gairo gurti kya dai.
0: Kurzo man.
2: Ga na ne mu sarin tikalan za a kiramiya za soro nda da to gulmuna.
0: Masha Allah.
2: Kemiri ya kiriya su kula harika ne rigo za da yi yan ya falma ta mala moji kula kudin gora yi sero da rufe gumira a tarkin da su ma ta yi ma shi waka yi
0: na
2: sai loktu kariyar ka kallo fanta ke kala kila yaro kila wa kiyo
0: gila wa sha Allah ta yi da yajura a skirre na muhammad do ci ta bulin bi bypass thank you so much a rinjima duk turu da rena da kan gaya mara wannan thank you so much

0: gila zauro harami krintin deso wende na diaka ngeste gozi darason krinu inkla mita pisku usku nuda uwa pelanzu FM paraskram de tamtama paraskram do lale ushe hello hi dumai dina disco duli tukuli sandu redonze nande disco ndo ade parwa daji minti ndiga na gapsina alan radio lwa yamana de from gata
1: hi
0: allo assalamu alaikum da fato kilewa ba diwal wa mana me kam zuka de magana allo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam dar da kilewa ba san
0: da fato kilewa
2: ina sai babu da susi na ribo fa ne mba karata da yau kun tuye
0: gila masha Allah ushe kin shoro faras karam da lale ushe
2: haye
0: lauta
2: a da ji jama'a ne mamure san masoro dar da lokuna
0: gila masha Allah
2: Jina amesia bypassa bakasia faria sokwaria nguru bana wai na masa ya bayan kwata sa nguru ndiye si maribo folia gele gatsina da sa yo yarwa kuro bala im nasqua amma su kuma ci ai kasu ya yi siya ma su bana ba gambo yaso dawa duriyo su alai bolin na so alai ali so amma so le wana na ala wati era so ba san ni fatora din dar so amma so darjo da gurna ala kasara da rakasara sala ala fatara da ya hasu
0: amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin dai dan yura screen na loktu ngon man dia loktu allan botu rabbi krintu inde so na allan
3: lo
0: raskaram dai buji kiri